Kali, aliku parifemi, aliku kula ilio mtuwa ulijo. Uwe wali kubedako, uwe wali kukua sabenya, oliotia mganda wangewe na wena. Sala unu ugamba antikupal of Africa Radio Kotava. Unakurubaru wa Sande, alipota na mutaika. Tuwatu ingide ukulaba antiate, tukutambuza, tukwata ye chinene, mubinene. Dala okusinga ekiba kitambudde mu wiki oba oluusi ekiba kyayitako akaseera naye nga kinene mu binene ng'ate kyetaagisa okubeera ng'ate kikomawo obanga okigaziyizibwamu n'okimanya ke kadde ka puroguraamu eno dakiika ziri munana zokka zivudde ku ssaawa ziri nnya tubina kutambula paka ssaawa zigenda kubeera ssaawa mukaaga unakulelo wa Sunday na kuzomwezi zidabili mwesambu, mwezi tulimugwa September wagwa mwenda, omwaka, omuganda na omunanga lita daza, mkumi bili abili momokaga. Wakati ingo umwaka gubulako emyezi nga isatu miramba ejie kute. Emyezi ejie kute jiri isatu joka joka, so berecho nga ochimanyo yona yona jowanga lita yona yona jori nebiyokola. Mzee Muhammad, mzee Yusuf, mzee Chinobe. Kankubuze kunta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leronze nku kutemu, leronze nku lina. Kuwikendi, leronaku uruwa lelo.

lelo gede kusijuka summit mu kifo kyo kugatta atega tulude era bino byonna we njogerera bino ngana amawanga agamu omuline gwange lya Isirayiri omuline gwange lya Yorani bamaze dde okufuluma egwanga lya Amerika bazeeke wabwe bagamba tebikyayina nnyo makulu gali awo kye basuubira naddala eggwanga erya Yorani kye yasuubira sikyerabyemu bingi bingi omusajja yabayita era tulengedde bingi ebibaddemu okulaba nti ate nno munnange tubifuna naye eno summit eno of course tugenda giyingirako munda tulengere era waliwo ne bebaganye okugenda bebaganye okugenda buzibu ki era kiki ekisobola okutuukako nga mu summit eno ogimiisinze kiki ekiyinza okutuukako nga summit eno ogimiisinze wano we tutegeredde mu summit eno nti waliwo n'ensi bulijjo ezikola ebyokulwanyisa tutegeredde mu summit eno nti waliwo n'ensi bulijjo nga zaakoowadde amawanga agamu ku mawanga amanene ennyo tutegeredde mu summit eno mu summit UN summit eri munda mu ggwanga erya Amerika bangi batunuuliza nnyo omudumu amawanga abiri okusinga in fact amawanga asatu eggwanga lya Amerika bayitunuuliza nnyo bazuka ey'ebigambo eggwanga erya Isirayiri aga amawanga abiri baganenyeza nnyo baganenyeza nnyo eggwanga lya Iran eggwanga erya Iran nalyo bagezezzaako ddinenya ate ligenze okwabuluza summit okuva mu summit nga lyewunyisizza ensi yonna olw'ebigambo ebigumu olw'ebigambo ebyamaanyi ebinene ebikanga ebiraga obuvumu ebiraga obwaggumite bye balaze mu Amerika nga bali ku ttaka erya Amerika lyennyini nga Amerika yennyini yali mu kubagamba mwakola kikyamu kino mwakola kino tulengedde emawanga nga Irani nga gasituse ku magulu gaaga abiri ne gagamba tetutya kufa era ekituufu Amerika kyayogedde kituufu n'ebyokulwanyisa tubirina gwe kirumye ajja binoneyo tubirengedde byonna mu ssaawa tugenda kulaba nti byonna byonna tubitunulira olunaku olwaleero mu ssaawa bbiri zokka zokka ngendagezaako bingi bingi naye ngendagezaako okulaba nti ate tufunako ebimu ebyamakulu ennyo summit eno eya UN jukira yatandika n'amawanga nga ataano mulimu eno nno ku lwa Katonda tebakubeerawo oba oliawo tetwandibadde na wano eno UN eno yayambako nnyo amawanga in fact yayambako ensi yonna yonna nekkakkanya abo abaali beyita bakirimaanyi ne bamanya nti waliyo gye basobola okutuloopa okuva sematalo namba bbiri awo UN eno nejja era etandika n'amawanga ataano mulimu geewandiisa abasajja bano njagala nkuseeko emabiga katono tuloke tuyingire munda mu bisenge munda mu summit kati eriko kati abasajja bano League of Nation nibagikasuka eri abasajja nga amaanyi gabasusse nga bakirimaanyi Amerika nga amaanyi ageewulira nga Japan amaanyi ageewulira China nga amaanyi n'atagambwako Russia Germany abo ba North Korea abo bajja luvannyuma abo ndowooza naye ba Germany nga banaatagambwako okakana nga batudde bagambye mumanyi nti nedda ekyokkola tufune oyo atuli waggulu akakiiko aka waggulu akasemberayo ddala of course waliko president w'eggwanga lya Amerika akaseera ako Franklin Roosevelt British Prime Minister Winston Churchill bebamu ku basajja batandika ensonga zino basajja okuva munda mu ggwanga erya Russia bebatuula kakundi kaabwe ono yali mu Soviet Joseph Stalin naye najja 1942 awo ne bagitandika ne bagipulaningira era bali

omuntu okuva no jja maaso ga Yusufu ne nkutawanya no jja maaso ga mukama wange ku palo wan no ga mwami sozi ngambira ku Yusufu no njja mukuba no tambula no ogera kitegeza wo yitide ku gate oba muvumu oba muvumu kitegeza nawe oyina obusobozi ddala obunkuba kubanga ni mwami sozi gwogamba nti ngambira ku Yusufu na ya akumanyi kakati take watu oyazemu summit take oyazemu summit yalabudde ekinono kya mutadde mu position mu chondo cha bola position yendala era nyina kuwa nense yakakanye yalabudde Izirayiri nga ne tata wa Izirayiri alaba tata wa Izirayiri mumumanyi America bulijjo take alabulira mawulire bulijjo take alabulira kumasimu nga gamba America gamba kanako gamba katabaniko kati yalabudde one on one nga gwalabula wali omwana wali ne tata nga wali nga alabula omwana mu maaso ga tata kitegeeza amaanyi weegali take agalina era speech yakomekereza bagamba nti temutasanga temutasanga oyo omukirimanyi take ku kyondo kya Buwarabu ye gyatuula owookubiri mumanyi owookubiri era ono we yabadde ajja yazze n'obujulizi take yalabudde mutabani ono owookubiri ate ye yalabudde omutabani ne taata yalabudde omutabani ne taata babiri ng'era mu ndabula ye ono teyakomye ku kulabulabulabuzi nekyanaabakola n'akibagamba teyakomye ku kibagamba n'akikuba ne mu mawulire n'akikuba ne mu mawulire era n'abagamba si kyejjusa ky'ova olaba nga nkugambye eno summit eringa yaguddewo entalo era mu kifo ky'okugatta yagattuludde ono yalabudde taata n'omwana ani oyo

0: fembera mwatutambulira nga sente terabika bano sente bazijjawa nokwata ku mutwe n'olowooza n'ogamba nze nkole ki alina omukolo n'ayagala okugwongezaayo atanabakola mukolo n'agamba nedda alina omwana omulenzi n'agamba ono yanfera tajja kusobola kuleeta bino ne bamaliriza nga batabukagana naye abaffe twakoze okunoonyereza ngaffe abasanyuli abogezi Muslim Culture Group gye tutambulira eyo abaffe mubadde mu kimanyi bawuliriza pale FM nti abantu abamu abaana abamu ebirabo bibatwala ku buko babipangisa mubadde mu kimanyi abantu bapangisa ebintu ebiwerako omuli tanka najjanga alese tanka ya mutwalo naye ngekitufu apangisiza mpangise abantu bapangisa entebe ezo zemulaba ezo eziva kuno nakuli ntebe ya milioni tano ya milioni kumi ya milioni bbiri n'agireta ku buko ng'apangisiza mpangise abantu bapangisa emmotoka ne bazijja mu bondi n'agireta ng'eriko n'erinnya ly'omwana omuwala n'agaba ekisumuluzo naye ng'emmotoka mpangise ekyalina okugizzaayo omuntu naleeta obusawo bwa sukaali amakumi asatu amakumi ana ng'ekitufu kiri nti alinako ensawo bbiri oba ssatu endala apangisiza mpangise ne bajja ne butto ebidomola n'ebidomola kuva kuno nakuli ng'ekitufu kiri nti alinako ebidomola bibiri ebirala bipangise omulala n'ajja n'ente eggana ly'ente bannange azze n'ente nga ttaano mukaaga oba kkumi oba kkumi na bbiri zonna zze nazo ku buko naye ng'ekitufu alinako ente emu erisigadde empangise abantu bapangisa embuzi nofuna bulungi najja nga alesa embuzi kkumi ku buko naye ng'ekitofu kiri nti alinako bbiri abantu bapangisa tv ezo ze flat screen ezolabanga nnene neeva kuno nakuli n'agenda ku dduuka nti ya sente mmeka miliyoni ttaano nti nja kuwa emitwalo abiri oba asatu kangitwale ngikozeseeko weekend eno n'agizza n'agipangisa n'agitwala ku buko abaffe mubadde mukimanyi nti abantu ne firiji bazipangisa mufuna bulungi firiji bagipangisa n'agenda agijja mu dduuka n'agenda nayo ku buko ng'ekitufu kiri nti tagibawadde wabuleze kuwa kifaananyi abantu bapangisa enkoko mubadde mukimanyi nti oli agenda n'apangisa zikuroyire ezo munfuna n'agenda ku buko n'agenda n'ebiyonjo nga mukaaga musanvu nga byonna bijjudde enkoko naye ng'amazima ayinamu enkoko bbiri oba ssatu abakulu mubadde mukimanyi nti abantu n'engoye z'abakulu bazipangisa n'agenda mu dduuka gye batunda kanzu gye batunda gomasi n'apangisa ekkanzu nagomasi nga ziwerako n'agenda wali n'avimba mufuna bulungi abantu bapangisa ensawo z'omuceere n'agula ensawo bbiri kira ataano ataano n'amaliriza nga apangisiza ensawo endala anamu munaana n'agenda n'ensawo amakumi ataano vidiyo n'ekwata n'ogamba abaffe abaana bakikwata kumbe batetenkanya mubadde mukimanyi tine bokisi z'amazzi bazipangisa n'agula ebokisi za lwenzooli ttaano oba kkumi ne bamupangisa endala amakumi ataano oba nkaaga oba kinaana najja n'ebokisi z'amazzi kikumi n'ogamba kyekyo omwana alina kyeyekoledde baabaffe mubadde mukimanyi nti n'ebyapa by'ettaka nabo babipangisa oli n'agenda mba propati n'amugamba wayi wakitegedde nti ye kakati katukole bwe tuti omwana njagala mu ekyapa ekittaka buli omwalabire ddala nti kyekyo omugagga akoze eki omugagga azze ne bakola endagaano wali bulungi nnyo n'apangisa ekyapa ekyo n'agenda nakyo n'akiraga era omwana n'akifuna n'ekirala abawuliriza Pearl FM gye muli mwenna mubadde mukimanyi nti n'essente zennyini zemulaba ezo zebasaasaanya nyina omukolo gwe naliko sibadde banyaba batuwuliriza omusajja n'ajja n'akasawo kalamba ka ddoola kikumi kikumi n'atandika okulaga ssente n'atandika okufuuwa sente n'akuba omukyala sente naye nga sente nowaali mu kuzisaasaanya wansi wa lwazi londa mpola mpola bwakuŋŋanya bwazza mu kasawo ono bwasaasaanya oli bwalondalonda mpola mpola bwateeka mu kasawo awo n'owulira akaluulu n'owulira emizira ne bagamba nayo mugaggaze mu kitundu agaba ddoola kumbe ebyo byonna kiwaanyi kakati abawuliriza Pearl FM gye muli mwenna abawuliriza Pearl FM kikumi musanvu katonyeze mwenda nga bulijjo nze sewagudde alawe mutabani w'omwami Musa Kinuwe Kakuleeto okuviira ddala awo ekyebando mukyaddondo Elisa Zone kakati abawuliriza Pearl FM ekyebuuzibwa kisaanidde okupangisa ebirabo ebigenda ku buko nkiddamu kisaanidde okupangisa ebirabo ebigenda ku buko ekifaananyi nga bwe nkibaleetedde omwana n'ajja buli kimu nga buli kimu akirese mu bungi n'otunuulira ebintu kuva kuno nakuli buli ali ku mukolo n'asiriikirira yekka nga bakyalimu ebigambo byokka be boogezi bebalunga mia nenga basigadde basirikiride bati balabe sente kulachi balabe sente yoka yeyogera nenga amazima amatufu emikolo gino jimalirize okugwa tata yenyini kazala mwana bambi musajja watu bamulekedde ekifaananyi ekinene tyafunye ebintu bingi atuuka okuddeeka ng'atwala bintu bya lubatu naye ate nga yabifunye mbungi atutte bya lubatu abafa bawuliriza pale FM kisaanidde bannaffe kambabuulira akabi akali mukupangisa ebirabo bannange ekintu kino si kirungi ngaffe abalungamya ab'emikolo tuliwo kubayamba kubateekateeka kulabanga mutambulira mu kkubo egolokofu mutambulira mu kkubo etuufu mukole emikolo ekitagenda kutula mu famire abaffe basibo ne banyaba abali eyo emikolo gye tukola girina kuyunga Luganda emikolo gye tukola girina kutugatta lwaki emikolo gino gitwawula lwaki emikolo gizitoerera ne gifuuka mizito gye tuli lwaki emikolo gitulemerera abaffe fe tugenze tukopperera ebintu ne tubijja mu buwangwa obulala ne tubireeta mu buwangwa bwaffe ne tukopperera ebintu ebitali mu ddiini yaffe ne tubireeta mikolo gyaffe egy'eddiini ne tumaliriza ng'emikolo gizitoye ne tumaliriza ng'emikolo tegikyasoboka ne tumaliriza ng'emikolo gya bbeeyi nnyo abaffe abakola ekintu ekyo ekyokupangisa ebirabo akabi kabajjidde olunaku olw'omukolo luba lumu naye ogenda kutambula n'ekifaananyi ekyo ekyoluberera n'oluberera abantu batandika okuteekako ebintu ebikola ki ebiwala naddala omwana omulenzi agenze n'ebintu ebyo mbungi mu vidiyo nebirabika oba weetadde mu kifaananyi ekya waggulu nti sente zirina oli bbeeyi nnene kkiriza gaana oba beewuwo eka gy'ova kubajjukira abantu abakola ebintu bino ababimanyako babeera ba lubatu ebiseera singa abeera omwana omuwala n'akitegeerako n'omu ku bazadde be n'akitegeera ku ludda olw'omwana omulenzi omwana omulenzi n'akitegeera chairperson we n'akitegeera bestman we n'akitegeera kakati abalala mubeera bubeezi mu kibaasi nga kigenda mubeera bubeezi mu motoka ng'egenda temumanyi wa gye batwala naye nga mukola ki nga mutambula kakati muveeyo nga mulaba omwana mulenzi yakikwata naye gwe kuba mwakafaananyi ng'omuntu bw'atyo omubanja essente omubanja emitwalo 10 omubanja emitwalo 2 omubanja akakadde kamulemye okusasula amaze emyaka 5 amaze emyaka 6 mukirize tumubireyo ku muto wange musa kino weka kuleeto akolerayo wakiseka we bali kwekumira ku pale FM abalax estate niyo bali kwekumira ku pale FM yonaje muli aji kasumba obula nkulaba we katalemu okulira na shell oli ku pale FM banaye mama ogambo tyawe katalemwa we bali kwekumira ku pale FM yonaje muli Haji Sebandeke weba likuwe kumira kupale FM. Mawazi Lulagala Junior Ogambotia weba likuwe kumira kupale FM. Mwoli lakuba akarulu agamba bafiriko batu uza uza vulijo. Kakati nzira kubana abo. Abapa angi sebilabo ni mwabitu wala kubuko. Kakati olinyisize kifananyi bamanyi bei nene bamanyi wachiku ata. Mufuna bulungi ekifaananyi ekyebuuzibwa ekifaananyi ekyo kyolaze abantu onosobola okukitambuliramu ku buko gy'ogenze lwoba nabeera n'ekizibu nga kinene nga kizito nga kyetaaga akasente nga kawera nga bagamba mutabani waffe yajja ate yakijjula yakikwata wezi tumutunuza mu nsonga eno oboolyawo baagala contribution ya million 10 ya million 5 ya million 2 eby'emitwalo 215 tebijja kulinnya ku mmeeza yo lwaki wabalaga nti olinawo kakati ako kabi kaze gy'oli bannaye kimanye bw'ola ogenda ku muko ojja kuvimba naye ate n'ebizibu ogenda kufuna kibagenda kutunuza mu bizibu ebinene ekirala batsebo ne banyabo kuba mwakafaananyi nga watambudde ne mukamaawo tewamunyezeeko nti munnango n'obaako nekyopangisa n'alabanga ebintu by'otutte ku buko mbutuufu kwegamba bw'obigerageranya ne sente z'ofuna ku mirimu nga tebikwatagana ate nga yakuteeka mu kifo ekirimu okukwata ensimbi eza kampuni yakuteeka mu kifo naye kyamanyi kitana kuweeramu muntu nga mwesigwa amanyi nti eno sente ya kampuni eno sente si yange gwe nno ssebo awo nno manya ekiddako muva ku mukolo ng'enkya bakuwa bbaluwa ekusiibula anti balabe ebbi eriwedde emirimu bulijjo erikumpanya sente za kampuni bannange mwegendereze mmwe mwenna abagenda nga mupangisa ki nga mupangisa ebirabo mutuufu waliwo omwami omwera gwe nawulirako yali akolera nga manaja mulamba mu supermarket kakati ebintu ye abijja mu supermarket omwo mwennyini mwe yabijja naba nga abikoze ekiyete yapangisa yabijjamu nga agenze bikozesaako mukolo gwaggwa abizeeyo mukama we tiyali wakubeerawo ku mukolo naye n'agamba manaja wange n'amulekerera ntya ku ssaawa enva nnyuma neyeekyusa n'agamba kaŋŋende ku mukolo atuuka ku mukolo nga kyalaba si kyekyo yeebuuza nze mwennyini nyini supermarket sisobola kukola mukolo bwe guti omwana gwe nkozesa obukozesa omwami gwe nkozesa obukozesa atuuka atya okukola omukolo gw'ebbeeyi bwe guti mpulira bulungi bigenda okukkakkana bamutaddeko assistant manager bigenda okukkakkana nga n'omulimu gukoze eki gugenze bannange twegendereze ddala abo bonna abagenda maaso ne mupangisa ebirabo ekirala bassebo ne bannyabo mulinyisa ebintu bino bye tutwala ku buko bannange mukkirize mugaane ku ludda lw'omwana omuwala kuliko bwe balina okuba ku birabo ebyo omuli bataata basenga bakojja ab'emikwano ab'omuliraano n'abalala bonna be balina okuba ku birabo gwe nkubiramu akafaananyi naddala ne bwabeera ggwe bali balesa ensawo za sukaali 50 ate nga mu famire oli ku mwanjo onfuna bulungi oyinza okulowoleza mukufuna kire mu bakiro biri ogamba nange senga nvawo n'akasawo awo nange naalubala nti nafumbiza ki nafumbiza omwana abantu ekifaananyi kiri nja nekidda waggulu n'alowooza kyagenda okufuna bannange olesa ente 20 abadde alowoleza mu kiro biri agamba nedda nange bwe banampaako emu oba kale banampaayo ekisambi n'abuuka nakyo kakati laba bannange bannange tukola ensobi nnene taata oba omulese mu buzibu kakati laba emigaati giwaleese na buli kimu oli alowoleza mu binene abamwayinza n'okgenda mu maaso n'atumya akamotoka oba yakaleseyo nti owaayi eyazze mugagga emmotoka yange eriwa mugireete mbudde tusobole okutwala ku bintu ebikola ki ebiwera kakati taata gw'obaolese mu buzibu ekirala bassebo ne bannyabo bannange bantu batono munsi muno munsi yattu Uganda abatalinaako mabanja oba ku ludda olw'omwana omulenzi oba ku ludda olw'omwana omuwala mwenna abawuliriza Pal FM nga mutuddaawo mwekube mutooki nembeera mwami n'omukyala muma kuliko atalina bbanja atalinaku yali yeewoze ku munne amuliraanye w'okulusegere abantu abo batono onfuna bulungi bw'obanga tolina bbanja olina boowoze ssente abawerako nga kumpi buli akwetoolodde yenna omubanja kakati kubamu akafaananyi ng'omusajja yazze gy'oli n'akuba munnange waabitegedde nyina omukolo ogw'okwanjula ŋŋenda ku buko sente zigaanye n'okwata contribution yakakadde n'okamuwa n'amaliriza nga agamba tekajja kummala nsaba ompole emiliyoni endala 3 bwetunaava mu mikolo ompeyo emyezi 2 sente n'abanzireeta sente n'okwata n'ozikola ki n'ozimuwa tugamba waayi munnange nja kgenda nkole ki muwerekereko kuba mwakafaananyi ng'otuuse ku mukolo n'osanga eyakwewozeeko emiliyoni 3 ng'ebintu byatute ku buko bya bukadde na bukadde muli ogenda kuwulira otya bannange abantu abapangisa ebirabo bannange embeera eyo nti ye kiba kifaananyi ne kivayo bulungi ne bakutenda obugagga n'obuzira naye ebiddirira tebiba byangu abakubanja bagenda kukubanjira mu jjiya amaze ebbanga ng'akubanja emitwalo gye 5 10 20 bajja kumanya olulubezi muli az'amaanya bajja kukunoonya yonna w'oli alabe nga sente zaabwe bakola ki bazifuna ensonga eyo tukole ki tugyegendereze n'ekirala bassebo ne bannyabo era ekintu ekyo kinyiiza nnyo abazadde abazaala omwana oba abazadde b'omwana omulenzi abazadde bano tubalekerera nnyo ebiseera ebisinga bwe tukula naffe tufuna famire ze tulina okulabirira ate nga n'ensawo si nnungi era kitegeerekeka onfuna bulungi naye oba oliawo ng'omuzadde awulira nti omwana yagenze ku buko n'atwala ebintu bya bukadde na bukadde kulooza muli taata awulira atya ng'alinako bambi ebyetaago by'alina nga tusobodde kumudduukirira wafuuka senkaaba sirina sente zibuze yaaye kyokka atogenze ku buko otutta ebintu ebiva kuno nakuli Bandange, ensonge yo tujegende reze. Esobola kututira Oluganda. Ensonge yo. Esobola kuleta abantu nebatu nyegira. Kale wali chetuba koze. Ni ule chifana ichi chetuba tukoze ichi. Chetuba tutadeo. Mukirize ntu bileko. Ha, kumukwa honu kwa hango wano. Ha, ha, obi. Ha, sebu nye Abdul Hakim. Agamba sewa gudo valina. Sewa gudo valina. Abdul Hakim. Ha, meeting zena ziza atandise. Ha, agenda kugenda. Wabwe uo mchala na kusumwezi nga habili mmosavu December yona abasobola kuja okutwe yunga kumu meetings za tandise aiza sabunya Abdul Hakim nduga Abdul Hakim na we joli na iwe wale kunyweza achintu achotamza echaba obi kale ngatuda kumunamwa yona jemuli waluwa mpereza message wano aga mwamiso wagude we wale kuleta mwamwa gwa lero lero guvade gwa mlembe anti rao kutegera kale nechirala ban nange akabi akali mukupangisa ebirabo kiremesa n'emikole emirala jinzo okudda kale mukirize atugendeko bulango bwa bakaba baffe insha Allah
1: katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri olina amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kussa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 7 mu 2 satellite dish okulya emikutu gya start time ezigisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke umuli chano za abana umuzanyo kwa sana ili jisemi pire jisinga ya amanyi okuturule nsi yona wefu ini start time uzi sola S130 kushiri temtoro kumina msambo uzi soka oru osa sule kumisa tumuriri muli runaku start time sola power your life
2: okole debanga dene na yobu gagabu ganye WPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatta ku projects za feze inja uro nge yokulunda embuzi ezolulio okola amagoba buli mwaka project ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigagawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku WPA sako eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku lirongo jja ku ofisi za fe ezisange makulu baga road YPA Building, Opposite Access Building Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road Kumafutaga BNJ, Ate Mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omulamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
3: Kebura kasira katuno dala. Jangwe wandi semu tawa miruko wenkura kura na. Acha senzo bunene mugwanga. Fundi zakore. Wap of Africa Radio. Biri abiri mukaga. Uli kutuka restaurant. Ibu kisa. Sinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamana ku EK. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngulita kunoti musamvutano biri. Kumi nemu. Kumi. Kumi na biri. Fungi zakuru. Opera of Africa Radio. Ginukusumwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Wakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Women and Movement. Events.
5: Nagula buto wa Fortune Gold. Namanya anti mfunye goldi. Hehehe. Mfumba ya ngete danga mkubera chechimu edekende akawowo nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold buto wa Fortune Gold asibuwa mwebiru ngobyo nebyo mgaso ajira mwipime vienja ulo ilasangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinani
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akule waba Bidco Uganda Limited
7: Zadde ayagalu kusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'ebuwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana yonna okuva mu bitundu ebyenjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalire ku kusomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 Maz Islamic Junior School Insanji Buwari Obulamu bwe butaba bulamu buli kimu kyesiba emirembe gikugwako okekejjana buli kaseera weetaaga abakugu bakujjanjabe okumalirawo ddala embeera eyo
8: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bana bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali allergies prostate abaami ab'enyuma omugongo ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology hydrotherapy aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku noti 7 8 5 7 8 9 9 Owa, not musanvu mukaga tano. Asatu mubiri, nkaga mubiri, nkaga mumwenda. Owa basange kulubaga rodi, ngoise kungalabi, na mafuta ga Starbucks. Beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
9: Banange mpulira nkoye, mtambude nzuza, ibagere vinuma, chuka sinani anakulia. Sibyo tano sebo.
10: Bulonji.
9: Mbade nonya bana baruze nkoko.
10: Mukade, kunangate kuliba aruza nkoko.
9: Mugabye siri mukade. Nonya wali nkoko.
10: Nkoko bazaruza ku Good Farmers na muwongo.
7: Aba Good Farmers ina muwongo bakutuusa ku obukoko bulungi oba olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ngate ebi ofiisi ezisa Ziri na muwongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Obatu kubireko Ku 0754 22 11 63 Obuku 0755 38 88 mwemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza amagoba
11: Uwangi, unyote lero.
12: Ndi bulungi.
11: Tuetege kila naku. Nisubulu kubwa kuna abantu benyamba. Ukubwa wakumere.
12: Uwoza kumulamu kwa abantu.
11: Tuwozo bulu wonga kwa kasuali. Nengano, ukusubulu kuru uboji. Nechapati.
12: Inama gesi genkua, kukuza saka wonga. Nengano, ebya supreme. Ukule waba mandela mirazi.
11: Spring flower, jambu ungo kwa kasuali. Nengano, alimwe bilungo, ebizimbo mwili. Atiridua mwe bilungo, ne vitamins mwenda. Engano ya supreme egunda, ilange kusani buto mutu. Tono, musanga mu supermarkets na maduka gona okwetu ulule gwanga Spring Fly, kuli baba Mandela Mila zeusega kulonda bauta Masaka Road
13: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso misedini yovisira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Bali ya bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Twinbrook International School Chitez Bamba Eranga baigirizawa izi Okuvira dala kukinda gante no kutukira dala kuchibine chomukaga Basa nguwa Chitez Bamba Mukasanga titauni kanso Eranga kumanyibisinga o Kupa kunoti musamusamvu bidi Nkaga muemo Nkaga mubiri Abiri muemo Ninoti musamvu noti emo Chinana munana Atanu munana Nsamvu musamvu Twinbrook International School Nurturing a generation of character
3: Program. It's sunny day. What did you in song is in Jauro? Is it going to come Graduation. Chitofo, obasi chitofo, chani ba digital, kumikoro jafe, tuvitanya, kumikuba mutochi, tuvisunsora, ngituruwa muna abamanyi, baka furo, era baka kensa, mkurungani.
0: Kale abawuliriza pale FM chikumi musanvu katonyeze mwenda Nyongera okuba kulisayo waba kama bafe mwebale mwena abatuwa obulango nabalala mwena mujje kupale FM mulangire kupale FM ebisale bisoboka toba muna kutya kona jangu wano opposite Old Kampala Primary School wetuli budde bonna tukola 24 hours kale nga tudda kumulamwa kubawuliriza pale FM yonna jemuli amkirize tumireko kubatuze Balax Estate yonna jemuli awo esenge mwe bali kwe kumira ku pale FM amkirize antumire kwa bonna bonna abawagizi basoba good quality bakery Uganda mwe bali kutukumira mukatale mwe bali nyo mwe bali redala kusoba good quality bakery Uganda oyagalira keke ya birthday wona ojira tukubitusange ku note msafu msafu mukaga na 10 mukaga nkaga mutano 0776 401665 namba ene ku WhatsApp kweri abali ne mikolo banange muje abali na mbaga abali na kwanjula tandiko kusasula ko mpola mpola mkolo kugenda kutuka nga sento zimazeyo solo kufuna keke mutufe ye bay ngadala ajira dala mukologo gwenyine nga bochetaga abagala ba MC namwe amje era kuno tumusavu msavu mukaga ana 10 na mukaga nkaga mutano atubayamba ko kutuza meetings atubayamba ko kubalungamya ku nsonga yonna ekwatagana no mukolo abasanyuli abogeze Muslim Culture Group banaga mwe muje wetuli tujja kubayambira dala ku nsonga eyo nga bo mujetaga abasebone banyaba bawuliza pala FM yonna nga tudda ku mwagwa fe banafe tekisani de kupangisa birabo bigenda kubuko naddala akabi akabiri munga betukalabye kaleta bintu bingi nyonga betubyogeddeko abasebo ne banyabo mu budde buno agenda kugenda ko umasimo na ye nga tweteekateeka ekirabo kya fe kiri kitugenda kugaba abasawa good quality bakery Uganda abakola sawa good fresh cakes abasangi bakunoti musavu musavu mukaga na 10 na mukaga nkaga mutano office line 0 7 5705 10 93 oba noti musanvu tano musanvu noti tano kumi chenda musatu kakati keki ya feyo ekibuzo kigamba nti mpayo bulosa butano obutuyamba ko kuwangaza keki ne bujikume banga dene ngate buli halal mugenda kuba ku noti musanvu tano mwenda kumi nsanvu mwenda noti noti 0 7 5 9 10 7 9 0 0 osobola okuddamu ekibuuzo oba n'ogenda buterevu n'oteesa ku mulamwa abaffe kisaanidde abaffe abali eyo abaana bandigenze maaso ne bapangisa ebirabo oba omwana gye nga bwali awa ekifaananyi ekituufu tuleke kuvimba tuleke kulaga swaga tuleke kulaga ki basebo ne banyabo abali eyo abawuliza pale FM isimu nze good day esimu nze good day oluwadde okuba esimu a noti musanvu tano mwenda kumi nsanvu mwenda noti noti muliwa muliwa abawuliza pa noti musanvu tano mwenda kumi nsanvu mwenda noti noti nga tugenda maso n'omulamwa gwaffe ng'ensonga enkulu ebuzibwa nti yeeno ddala kisaanidde kisaanidde ogenda maaso tupangise ebirabo nga tugenda kubuko kale ani ono halo halo
14: assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Mukurese wa gude sanyisa kuuliza.
0: Amina Severi Nyagwani. Abambi network erabike mujeko. Network emujeko. Omulala ali ku line. Omulala ali ku line. Asobola kuba. Ani aliko?
15: Alo, assalamu alaykum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Ono mwebe bomba kali kwa wale kasubi.
0: Mwebe bomba kali yesebo.
15: Ndio wangi. Ngeza no leto mwana mwogo mulungi kwa kutyo.
0: Yesebo.
15: Ngaenda kata chikola makulu okupangisa ebintu.
0: Yesebo.
15: No basa sana za denga basajja bati na bashala bantu. Ninaloza bagenda kunywa kasoda banywa kasuka ali banywa biki ngate bintu mubizayo. Sasa ndo sasa nyekiba makulu. Ngamba kulunga ngamba. Ya yogera ne mukyala wo embera gyolimu nakantu akatono wero abageze ko kola ki
0: kolina
15: kondina tata kiriza nene kati bano nyokwanjula nanga ina akantu akatono ndio genda kubuko
0: noli mutufu
15: kumanga bala babili abandi bye bale tata mama nyapya famu nenze ndina kyakalali nenjo kaleta
0: Kale mwebe mwebe kasuri ya gamba jango ngabori tawagira kupangisa birabo kale alikupala FM alikupala FM noti msambu tano muenda kumi msambu muenda noti noti 0759107900 kuba kupala FM otese kumulamu oguli mdilo obodemo ekibuzo echo obulosa butano obuyamba kukuma keki ne wangala njagala baline mikolo bukai baba kuba kuba ekirabo kino kigenda kuwebwa oyo alina omukolo mukirize tumireko Serubiri Shafik wali awo nyongera okumutumirako nabalala yonna jemuli abawuliriza pale FM mwebale nyo mwebalire dala Haji Kasomba Oburajali Haji Kalonda Kubilali Islamic Institute wali Sabulime Wahabu na yeko wali kupale FM Bulega Bulega mkulu Bulega mutukulu muzukulu wa thafu na yeko wali kuvira dala Kubilali Islamic Institute na yeko kumira kupale FM basebo mkube kuziro msafu tano muenda kumi msafu muenda zero zero mzei kawempe muziri mnayagamba kwende kupale FM kwenye kumira obudde bonna network andoza lere batima yemu katono kuba ina ya gala niya tesa niyao halo halo yenda halo akuba yena network manyo kutusumbua muko neka tugende maso ni omukolo gwaffe ekibaawo bulijjo kukyo kupangisa ebintu ekibuzo kiri mu ddiiro lwaki abantu bapangisa ebirabo ne babitwala ku buko lwaki ebirabo bipangisibwa ne bitwalibwa ku buko ekisookera ddala abaana abalenzi baagala balage ekifaananyi nti balina ke beekoledde baagala balage ekifaananyi nti mu butuufu akasente balikola ki bakalina baakikwata ate ekirala mu famire mbaamu okuvuganya famire sanga ngabana abawala avaawo ayagala alage kugamba aliwo kaseera kano ayagala alage oyo asembe yokola omukolo nti yebi yakola biwero kakati okuvuga nyoko okuze mu family ezenjalo maka agenjawulo kuletedde abaana abalenzi okola ensobi abamu batekebwa butekebwa mu mbeera eyo ngati bandi yagadde genda bapangisa ebintu niyo olwokuba nti balina ekifaananyi kyebaagala okulaga bamaliriza nga bakoze ensobi n'ekirala abantu abamu embeera zaabwe baagala nnyo okwewanika gye batatuuka nga ye buli kaseera ayagala alage nti ali ku klasi ya waggulu nnyo naye ng'ekituufu talina kyali basaba ne bannyabo bakyagala okuteesa tuli ku nooti 75 9 10 79 noti noti osobola okuba noteesa kakati n'abagenda okuwangula keeki naawe osobola okuba ogambe nti nze njagala kuwangula keeki ng'olwo nkubuuza ekibuuzo bw'okiddamu bulungi n'okiyita ojja kubanga wewangulira ki ojja kubanga wewangulira keeki mufuna bulungi kale nga tutambula mpolampola nga tweyongerayo maaso n'omulamwa kakati wano Mayinja John Bwete wuna mpereza message yagamba mwamisa wagudde mutuufu eky'okupangisa ebirabo tekisaanidde lwaki abantu kibawo ekifaananyi ekitali kituufu eri omwana omulenzi mukolo we guggwa ne balowooza nti yaggwamu kumpi kumbe tabangako mugagga wabula mbeera yakweraga bwerazi webale nnyo kuteesa kakati waswa Andrew yagamba atya waswa Andrew wano yaweereza meseji wano ngamba mwamisa wagudde nze ku lwange mpagira bapangisa ebirabo mulembe gwakweraga baana baleke beerage baleke bavimbe baleke batambule n'omulembe mulembe gwa tikitooko ate gwe banamwogerako ki ye waswa yebadde entisaye nga waswa Andrew kale ani aliko ku layini yawo halo
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
16: Kwa msiza nyepevo.
0: Kalerinya.
16: Ama nyanze wa mpika Chiyemba Hassan.
0: Chiyemba Hassan.
16: Ndi kalizo mtauni kanso.
0: Yes, sebo.
16: Ya gati etinti choku pangisa. Ndari atalanga chapa. Pero leso ngatechiri na makulu. Olivu agama ndi akoleche chitweche sinza asingeko vande fichi zimbi ndi ajakuwa wachileke uchizikalinga manduwa chilava tutechikola makulu tuwala violina jena angavu olio posina vono chivevi wani
0: uwebale nyo Chiyemba Hassan ni agambe chikoro wache abu fere agambe chikoro wache abu fere tuche wale kare omlala tukira kumulamwa ayagalo kuangula keke oyogera onoyo ayagalo kuangula keke nene yomukolo nawe no tukira kunsonga natesa kumulamwa genda maso noti 75910 79 noti noti wa 0759107900 kale anyale kumukutu ogo ani hello joli joli kakati kale anio mlala aliao kutugenda kakati yesebo lubano
17: labo tulinda
0: yesebo
17: bandi baga mba ebyo kudigida kweraga ebyo masanyu ga kweraga
0: mpulira
17: wana mwesadurile ebyo dala tungabira bencha
0: yesebo
17: abana bayimo kukola chi okukola kisanyusa
0: chichia
17: Mwesangu mtu wani nga badimu meeting baso nzaka senda akawela meeting ili nino rune batu salona wakati wane kwa nileze uchino nda tuchikulabu kujoko tuchipangise so bantu barageka sente kawe
0: bantu barageka neata vyo pangise za kabira kasente kako kale mkwaruo aluwa nukulain kwa hello wa alaikum salamu wa rahmatullahi barakatuhu nkale nyaverinya
18: Wanda
0: Aisha wakiso.
18: Kakati ya vinduwebio. Tetisani dena ye. Tewali vibatare tanga alu wakati batimanyi. Ochata avela simanyi ne mama avela simanyi. Katipawazo uzikoti watetu simanyi.
0: Kufuna.
18: Kati mwaleke vela. Kwa wawela bagara.
0: Aisha ya gamba tuwaleke vela ge.
19: Ibrahim Kakati nze mwesha zambude made ngamba. Lakini wete chabulabe nyeri hawa zate. Kuna zate wenyini basi kula nyenga chabulabe ribo. Kupanga, nyumba soku jana kuingina wanyo ina senda zota lina. Mwisi mtubabiza polisi mtubabiza. Olaba kukwa mbabi ya bovu erere.
0: Banda angechogereko. Ibrahim Mbuya ya gambi chabulabe nyo. Tijia kusula mbabi. Watemune chilala.
17: Ubetubia mikolo bila waluna wakula surprise kumikolo walu jendari kumikolo hati rupa na events ronto kwa hata mikolo mbaka kwa anduwa video
0: mkulida
17: kwa hali kumikolo hawa kubeba barangu surprise kucharu mbaba bali baba angisa bugari kwa walima
0: mkulida
17: mbuna bagina mbugari kwa walima mbuna echaro tunaba nabatukomoni wanyo kukogira wanyo batani kukogira na mwana kulete dafa walima hivan na isika sende kwa ina senda walima ino reta walima wanyo njowe batu kulasi tumomenti ya wangabaga ibanai kusala cake abantu wana nipakwa mbukari kwa abalima ikalo tuwa nani sikala ngachungu nika yunana angipaka devaramu
0: bawa wanaide kumukoro
17: so
0: badja abalima bawa wanaide kumukoro
17: chiriko yato urumu oteka mbukari kabati kura watikana jeje so kusani
0: ukakuru ee ubadibu no
17: utada
0: ubadibu no ubuleke kono nanono ya mkoro
17: atika inuna
0: mfuna ubuleme kono nanono ya mkoro ubuleke kono na chirubili wa chachi cha mkoro
17: ubadwe chumani tinika senga baba pangisa edda bale danga senga yinyo mtufu senga batani mizindalo senga nyini senga umwana mutufi nyini niba mugoza munange senga ngayogira ngatayogira
0: koto kogendo pangise
17: uno mupangise atena akula ku badina ro go somwa mina musimu na namu bita bita eh kugare tunde chini kire kiria
0: mukodi la kodi wali wali kupewa wano hello
20: hello assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
20: yo gani ahmed husain kubebundu kuje kusunga kuboda
0: ahmedi
20: Ahmed Hussein. Mansingi dene bundi vujo kuboda ya Kongo.
1: Bundi vujo kuboda. Yes, sir. Genda maso.
20: Kakati kumurama gole sogo. Ebisere jisinga obufumbo bugenzo bule magani kuwenzo nganti abantu baji haba ina expectation ya wabulu nyo. Na yate wagena tunga na kuna reality inga ndala. Ine kikingeje kwa famo mitima ja abantu abavi jamu. Nore chenze nganze sali wagide. Omuntu ajenga manye mbera jwina. Manye sere jisingo kutuka nga ova wagulu kuda wansi. Chikumanyo kusinga to kutuka ngo kubwanto kwa kwambu.
1: Amina. Ahmed Hussein wabale kutesa. Ahmed Hussein ya gamba. Nti waluo abaleta nebida bobino. Nga nomwana omwala tachimanyi kone babi pangisa. Omwala naba nechifana nyintyo wayo. Omwana ze.
17: Mubede.
1: Mubede. Ne kakati jukira. Aba mwani sebango. Atenga jamu mwani sewagu. Tagenda sobola kukola chimwa nilira
17: mbuso anti waluso ogolo tesa no mwana mwana kugenda kuleta mucho nene sino ne takabadi
1: nkubira yeso
17: wabo jenda liyo mukore ro mulala wano bagambira mukora jeyo kutusa bagenda kusala keki
1: yeso bo
17: na mi baddayo
1: nkubira
17: aban bandira mukore kingi
1: nkutekeye
17: eh tumunisha mukoro
1: kati waluo na abuziza wano kefa mbuto na agaba mwamisi wakuto yogede kubiyo kupangisa nawe keki zo basu wolo kuzipangisa wana pangisa keki nga nene nekubwa kone yebali ya mu nevasale yebali na lanozi zayo abunange chokulia atatukalaba nga chakulia wetuti chokulia chiba chabula ve
17: ufuruma company
1: ate nechiba nga chikola chinga chikomao plastic uwezo zidami banite tuchikola kakati chifana nchetupa tulazite chibachi chuli aino chikomao joli kakati nga fiba service provider olese keki nene ati yo nani ojisibanti ojizayo abantu bakula wabulala nyo
17: nese wakudu echo kupangisa kumikolo chisi mchakwe walenda kuza kubabu emulembe
1: chisi wezira chito ujendo kupangisa
17: ee masa urbanisira
1: nyo chisi wezira chito ujendo kupangisa nesi mulichimu
17: pangisa mwere
1: pangisa tenti pangisa masuani
17: gomesi
1: ee pangisa gomesi mfuna mulu unji anenda wabuleke oboneda
17: pangisa ya
1: kale vila nabi pangisi na yu pangisa ni soda kuoleta kubuko
17: soda tu ingo mpangisa
1: pangisa umu chere mfuna opangisa buto
17: uleta kore upangisa kubusa kumungo waku kamua bando baka sayari so kusa obundi chesu kuchikola
1: ni chijewe chitio opangisa ngo ya tafune lukwe ya nagamba chini
17: atika di show bano mingina waga mante mpangisa bebe toko gede urufanyi mabantu vazimu bebe toko gede da bebe kde kutani waga mama umusajja nare toko mama yani mireke
1: kakati arese bienji
17: yani mirese
1: agendo kubitu endanti vise mbunji yomu kubari na ukufuna ogenda mkorotia
17: asibe mamu
1: yomu kubali na ukufuno gena muko loti ya
17: kufuna kukari ya katono
1: aha kakati kubaka fana nyi
17: odenu
1: mkwele kede
17: sewa
1: okazize dilo
17: odenu mundano waka bandani kabade
1: kabade manangu kabade kabade jaybo gambi ya ruba no wembanku banje wegamba mpe zangi
17: papansa ni mtu kani bari jideta wani kujua
1: yona aha chiroche nyo atende uola ba kakati no katubabuse katubabuse abali ya iwa imoto ke wakadi si chisumuruzo wakadi si chisumuruzo abali ku university namba mwena abali nayo ku budengo yagala okuyiga bok traininga keks jangu kusawa good quality bakery Uganda noti musavu mukaga ana 10 mukaga nkaga mutano abali na emikolo olina mbaga olina kwanjula olina akikayo tugenda mwezi November jali December jali October jali wandi yagadde chintu ekineneko ekigendo kusoma mukologo ekitibwa lwachi tujano tandiko kusasula ko mpola bofuna receipt bojitereka
0: kuhika bosa surako bofuna receipt bosa surako bofuna receipt mukoro kuna agenda kutuka na keke million ebiri yaka mwe kitundu ye million esatu oji kutundu jitadde wali olinda jikutusa akao nawo utambuzo mukoro go nawe na dala olavenga ku kuwese kitibwa banange aka tuchaye na mwaka de eh katono nyo tesa kumulamo
17: eh sibali ntila kumanya by the wali yagi nagendo mchana na ngama njagala keke nga tabaji bala mungunini keke musibala mukirozi
0: bionda
17: njagala ya kilo bili
0: tubala mukiro kuvira dala ku grams bitano kiremo
17: 1.5
0: kakati bera sponge cake bajita chifariso keke ya chifariso Ochifuna
17: hey.
0: Kakati ebiranga nene nenge zitowa chi zitowa chi tunenga ku mikoro tujikolange gumidenga ya wamunga atekola chi ezitowa sirigira kile 10 kila 5 kila 4 okoka kilo 3 okusinzira ku nsa woyo yoliyena bananga bawuliza pale FM omunamu akuchali mudi wanji
17: na bakuchala bathule nyine banange batweka bawala bathule nyine bitukwala bitwanduka namba bakulemesa olumu bibatukega mu evento
0: batia batale kabawa iliza batia
17: era nali ku mikoro eyo Ajiye mutsinga yomba na kugamba mugomwe kati na kugamba mpangisho kule kupale bonna kati tsabu funye nuka banangi ii gomesi buri gomesa ajagali yake ligendira ko
0: me bigendira ko byonna
17: kati munangi bana babe bawe bagenda kwa basu just kungu
0: ii kufuna mdondo
17: kati buri gomesa no genda kakaleka kako au kapanka kako ugato bwako ngeli ye bihachi byonna sembe zigenda
0: kakati ebyo na kitegeeza tuyingira mu kintu kye tutamanyi makuru gacho tetumanyi waje kigenda banji bakole emikolo ne bamaliriza nga bali mabanja ne bamaliriza nga batunze ebyabwe ne bamaliriza nga bakyayiddwa abalala baba ne sente ku mirimo ne kibaleetera ebizibu
17: otumanyi nti era bakutuusa nono Enda mwenoko atusa utusa zikugomeseze nyingi ngata Kwa wakati mkwela atusa minu disatu kugomesesatu Na mwana na ayamba umishana na
0: Kakati rubano Kakasa batu uliriza Oyagala kungama nti mikolo kubaka kati jieka na mina Vulichimuja chukule mesezo kolo mkolo
17: Urumu mnagi chisovoka Urumu chisovoka
0: Rubano Jangu tukule mbele Wasa juli abo kesi muziri mkari chogrupu Jangu tukule mbele tugende
17: Ketchi
0: Ketchi weri abo kesi webali Nunga mewebali chichucha ya
17: gara. Nesu ongeno na ya gara dojo gara mwame suwa gundi.
0: Ye, yeah, iruwa.
17: Kumikoro jafe. Tuliba ganda. Kangeze tuliba ganda.
0: Mkuhulida.
17: Omukole chetu kutu sasa gome sozi jemu atore tu ya mbalo mshana na nga chili chambalo chabu nyankore. Nesu ongeno inuma. Ate buamalo kwa mbalejo. Na afumo mnundo mura langura ya mbade chiza hili chitenji.
0: Mkutegira.
17: Mkuhulida.
0: Kakati ilivyo na tubiko pie nga tubi jambu wangwa obutali wafe. Banango kukoperera kutulete debizibu. Kukoperera kugamba chikalubize mikolo. Kukoperera chileso mikolo kuzitowa. Basebo nevanyabo today kunono yafe. Tukole mikolo nga misiramu. Tukole mikolo nga kutambulira mugwanga lyaffe. Kakasa tunadda mchifana nyecho. Kujia kule mikolo mirunji. Nga jasanyo atenga jisoboka. Nechi lalaba nangi. Basebo nevanyabo batu uliriza. Mufuna bulungi enkola gye tukolamu emikolo kiringa bulaba bogenda mu katale wali wagenda n'omutwalo ogumu ngagenda kufuna kulya ekyakulya kya family n'avayo nga musanyufu wali wagenda n'15 nezimumala agenda n'emitwalo 5 nezimumala wali wagenda n'emitwalo 10 nezitamumala agenda n'emitwalo 2 nezitamumala Mufuna bulungi
17: nakumunzi kana wonzi kasoko kudere kino
0: none
17: bibako kye kupengora batititeta agisa nali ku mukoro ogumu musaga nagamba kati omugore wa dembo kulisa ku mugore nagamba kati yatidako mu abantu bonna bara muzibidize omugore agenda kukisinga omugore munne nuka etu sita fukwe nino chitege dinoga nama kubazibide tide dwa chichamu
0: kale ya wauliza pale FM wena mwe bali kwe kumira ku mukoto program ebadde ya chi ekisani de amwe bali kutulonda mubanji mwena mbadde sawa de alawi vakso wa good day fresh cakes otusanga kunoti msavu msavu mukaga ana 10 mukaga nkaga mutano badene munange rubano yesebo kakati kale salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tulinde kunsonga zona aezifa mugwanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Da, kuloko koya ke amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubera ruwakabi rwambulis ganya nunji kula voice band ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefunile dachika satu wezo uwerere ezikuba MTN kwa MTN nga zima lulu na kululamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwerere buliru naku sumulule chivozi cho kevera kukabite wo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulule omuri okukulimu nedachika zezo uwerere okuvamu MTN nga tuli wamu inkura gana ya fitere mesebwa
21: MTN
2: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
22: Sibyangu Dairy Supply Limited gematagoka golino kuwaba nabo ne familia yoyonda gasingane mu bitundu byenjawulo mugwanga ku dipo ya Finkulu Makai Road na Tete Masanof Diary okumpi ne church Mperere Diary kubyenyanja e Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwaise Diary kuchina bweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Ked Enatete Bitala Diary Kubitale Natete Kasanga Diary Opposite Kalina Kona nywa kumataga Sibyangu Diary Supply Limited Wojoka Kasa Mtobadi Tonywanga Kumata Okumanye Bisinga O Zira Musamusamfu Bidi Anamunya Anamumwenda Chenda Mutano Oba Zira Musamfu Munanemo Chinana Mumwenda Asatu Mutano Nkaka Munya Sibyangu Diary Supply Limited.
23: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'ebyomu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola ebyensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 2 nooti 5 5 emu nooti. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7 mukaga nooti nooti 7 7 5 Munana Munana Tropical Bar.
2: Tukwaniriza mu program bwino ku bwino. Bwino ku bwino.

0: M1, M2, M3, ine muru kanga atano, guna. M1, M2, M3. Nenga wa sheikha wa msumesa watambuza boda. Nenga ine muru kanga atano. Kati abu wabantu bafu. Echidara, echidara abantu bafu, kubantu bafana na webatio. Aba singa bafu kingo obulamu, ba wangaru obulamu bebatali. Oshake, dechente geza anti, tuinzo batu nuriranga aba ina nengate ba ina. Oshake, nga sente za ina zimara ye, naba mweto rode. Nenga ate wanatula ganti mugagi. Katichovola nze, ka ida yange, nera nchaji tambu lirako. Nze sida wa mugagi amfukamiza mu Uganda muno. Kubanga ngeri jena wangari ya kumba warabu narabe chiti wa sente. Umutu kwa ganti na ina sente. Oshake, omusajja Utaili ya janga buli mwezi nesa wazina achikora ya chikora kuva ku mirembe gya baseka muzata agaba sente buli mwezi nzetali sira ba ko sente ze basituranga basajja babiri bazisitudde mu kivera ate biviranga bitano ngazo nazi lese ziga bataze kola investment
1: sente zira abantu bangi abatuliriza siza feza Uganda
0: na amriyale eza Saudi Ngazizi gaba, ate buli mwezi. Ngazizi gaba. Ate nga tagaba Madina woka. Agaba Madina, agaba Maka, agaba Riyal. Achikora buli mwezi. Muna kweze nja wu. Kati hawa inabara pakone manyo mugagu wa mutofu. Wachake, nekatifa wana wafe, wakwela gawela zi.
1: Na kutuza katebe.
0: Na kutuza katebe. Waba kuwade nyuna kwe mituwale tano. Kati nzo mpe mituwale tano.
1: Nando neta anu nungutambu demirundi ya jisuka mwe tano.
0: Omuntu arasoa kuwa sende zokola mu business. Kati chiche cheche kumfa kwa miza maso go. Wachagede kati abasinga ba fake nzi ba bulamu nera imamu kasoza achogera nnyo na dera kubavuka babe munyonyo. Otuke munyonyo urabe kifana nchi abagagga abasiramu.
1: Yes.
0: Nero go muziki tye nko muziki tye obo yagaro okuraba ku moto kazota labanga ko. Ogera no salira we juma.
1: Wa imamu kasozi mawanga.
0: Na buli chikacha moto ke yebe yebelao. Na ite chikuwe uunyisa. Kupira anti, jume guanga baso nze mituwara abidi.
1: Ayo.
0: Ochekende, naam. Zimbaso meseze banga. Nesi, si juge andi waluwe yari ampade mituwaru kuminaita anombobo. Kupira mituwara abidi.
1: Kama mbubanga tusura kusimula seka zina aswe. Na asaza zina muka asima.
0: Ochekende, nenga utunu ye muru kawo. Nira nevu, nsasira muwari muagenda wo. Nasavu ala ure moro kaza arabi. Ngaroza antikati atusi.
1: Hainza no kuchusa topic.
0: Hainza no kuchusa topic. Nenga baliko imamu kasozi abaita bafede abasinga. Kati abantu bafede pawangali ya mugura mwe kutyo. Nenga wakura ganti baina sendi. Nenga fil hakika. Tewa kura
1: chifu. Tewa zirina.
0: Tewa zirina kati. Cheche chifana nchetu ina mu Uganda sheikh. Na ye abantu tuengira kubasomesa. Buli muntu wayagala dini ne ingira mu mutima gwe yetu mayeka. Osegede. Mwebali abatonotono. Mwebali abagaga abatonotono. Kati nga msajja wa faqida.
1: Kati Mungu amusasire Mungu amusime Rabbi.
0: Kati yomu ku basajja nze bemanyi nti bayina sente ate abaziteeka mu busira. Twabirange kabalagalawo. Nenga yatuwe nyumba namba yerabira omuzikiti.
1: So aji ndo tusonyo tagal ndo kubyoge
0: afwan but then the city man
1: era so yo ne na message ya kutoka ali
0: muna sige basoro kasalamu bakasalemu
1: bakaleke mulere nete tuchanda yo haji ne aji tetuchogera rusi waliwo omuntu okweranga tetukuwana bwa inenga twagala tulaga abantu kibandi badde bakola na twandi badde tetukaba kutu nze nchito kirya nyo ready eno kubanga ready eno jetuka buli mtu ne musomesa
0: ade kirana ne tetwandi bade na ready emu ya busilamu
1: yes
0: Uganda number tuli ku pale FM
1: singa kumpi buli wamu singa buli wamu singa buli district ina radio native yesolo kuyamba
0: neche che kirana chenka ya ne nyo na abagaga simanyi omanyo oli yangamba to muntu wagaga waranga atunda bumonde no mugamba nti moro kazifu nataso ateka musente ndi ye kaida ya abagaga ye principles zawo na ye lwachi abagaga ba Uganda tibazimba marwayo gagali ku musingi gwa busilamu

0: obasanga mu apartments.
1: Yes.
0: Abafa amalwaliro gote gali mu sente. Kubanga tugeetaaga.
1: Yeah.
0: Twetaaga eddwaliro nga oli agendo zaza mukyala wange mukyala munne.
1: Yes.
0: Osekedde. Mm-hmm. Ne baganyo gazimba. Tepagazimba. Tubona abonera zimuzi rubaga. Tubona abonera muzi.
1: Masaje na bayo na agenda na kukazi mukyala.
0: Yes. Eh? Kati eyo business
1: ekigira nawe bwensonyi gwe nyino nyini ogwo musajja gwoso
0: ina chakola esoke yo business nti ajifuna musende ne ataba ne uma jongeddeko tusanga abakola munga una bamba dobukaye ne basajja no babulira te bawulira asanga apartment
1: Sheikh Sente bazirina bakolo baziteka bintu bitayini
0: nandi ze che chinde unyi sacho banze nsabira nya bavubuka basomye dini Allah ba wesende osanga bana abikola kubanga aba basajja bo bagambo tete bawulira kati obulumi bunji Sheikh naye buli omwa ino rugendo lwateka oba ina etafali eri ateka kubuki
1: kusilamu
0: sambuli yanga muzimbo oguta gwa kosi ya buzimi nti omwana ajja ne bamuwera ko makiso yo nage ne bagumenya ne baddamu kyawange ebizibu by'obusamu tebigwawo kuba Katonda ayagala ffenna tufuneko nera abalowooza nti sokola system neeterera bulungi ey'obusiraamu nedda tekisoboka mwino bamuzi challenges kakaseera kowangadde challenges ezo we zajja gwe kiki wakola Allah kyakubuuza ekyo kiki wayongerako nga gwe akubuuza gwe obulamu bwe wawangala mu kaseera nabana buza dina bagina sanga bizibwe bira byobusiramu naba babuza hamwe mwakolachi kati buli omuye buze kiche jongedde ku busiramu
1: na tuyanze nyo tuyanze gecho nchiretira nange wali ile kwa khamis mosque wa wali kuredamisha
0: na
1: msikiti gujula
0: na
1: ogindo ku kakana bwe kuti nga mvudde mimi twalo munana mukichuma Chwe no gamba ndine bandi badde omuntu nga lesi lukumi roka ku bantu abasalirawo kyandi badde mu at least obukadde ne simanyi tumanyi atolusimambi ba imamu ba fe bandi babavumirira tye lutola salamu ne ba ne batandika okutusaba muzikiru gweta agama zibotaga sanga ko yomba gweta agama sanyaraze gweta gebintu
0: ne imamu yeta go musasura
1: yes
0: omwasinyi yeta gomusa sura arongo so muzikiti yeta gomusa sura kata hivyo nabiyo nabiyo taga sendi
1: so mwongere mwa manyi mwongere mwa
0: tugeza hako shekhe dogo zitulitusa na ye okay. Haba ulira wa ulira haba nyiga ne banyiga haba ta ulira ne waleka yuko wange insifana inafana na wetu okay. Mwino kuwa mwaba runga muna abono nefu
1: Aha. Nsaba Allah mwenaba yingize mbusilamu abantu bafumu kugweremu
0: amina
1: so Allah muli musilamu yenamu yingize mbusilamu abugweremu tujja kuva kaminga ebizibu bingi nnyo kati kantandike nono weswala Musa yakimbuzize eggulo yabadde atambula yabadde ava Masaka nga ajja mu Kampala naleete niya nti ajja kusala swala ya mutambuze kati emmotoka kukakana yagenze kwa batu usengwira ubudde bucyaliko nagende adala paka waka kati yabadde muzuhuri nga ina okusala akusali yako aswiri kati atuse awaka mbisera bya aswiri akola atya
0: yabadde ayino kusala
1: salatu musafiri nga asadde jamu taakhir kakati nabera nti tiyasalide mukubo yasalide wakakuba iliya badama nti agenda zite mati mazibere bilibili kari atatu usawaka mbisera bya aswiri kako asalati ya zuhuri elite ya jisade
0: na kati aswiri ya jisara monsara yayo kakanya kati zuhuri na jisara kabili kubanga ya jidese murugendo
1: kuchagede
0: kubanga ruachi القضاء يحكي الاداء القضاء يحكي الاداء وهو ينسوره جوليوا اوجيكوري ادرا مكفاناني كيواندي بادنگو جيسايرام اچوكورا بيراكونتي اومتامبوزه يا ينسوره يام جاتا سدين ني سانغا افود مورغندو كاتي وابالي وسواري اجيري وانغي يورغندو اجيسارا كبيري
1: Okay, awasingo kutabula
0: abantu. Siranga nera omuntu nga ine swalaji atasadde nga tanagenda mu lugendo najijjukira nga ali mu lugendo. Kati wabaji sala jisala akanyata jitorako.
1: Chizire mwecho.
0: Naam. Omuntu na sasa de zuhuri. ngezo tuka mahasiri nga ndi mu lugendo kariwe mbira mu lugendo zikirizibo tola kuswana eziwa dela Kenya ne sala kameka
1: biri
0: kadizuhuri eno je nalesenga sinagina mu lugendo mbanji sala nga ndi mu lugendo ndi sala kanya kubanga winajirekedde yabadde ala kanya
1: ovudde wano Kampala ogenda mbalala
0: na
1: osawa osimbudde munana swale tuse ato chali wano muwamu mu kibuga
0: na ngasina sala zuhuri
1: sadde zuhuri
0: na
1: tusimbudde
0: aha
1: kati ogenda mu basi kati ogenda kutuka embala
0: na mwendo tuka embala kangeze ko asiri kati yo asiri njisala yakabiri mubera yo rugendo nate zuhuri je naresenga sinagina mu rugendo njisala nya Al-qadau yahki al-ada.
1: Okay.
0: Katinera opposite yemu. Kwa kono. Aine swara ya zuhuri. Yawa daino sara murugendo. Na kabiri. Neye sanga anga asuri yetu savude murugendo. Kati zuhuri yeno. Wakujiri wajiri wala kabiri. Zawa deza ayuze. Yenye jewa dalese. Kujisara.
1: Abo wali obuzibu kuswala kwangu abantu abasinga agenda naga nti ngenda mbalala nja kusala ya mutambuze emmotoka najitula musawa mukaga swala te natuka okwakakana nga basi ejjudde ku munana
0: nesimula nabi sallallahu alaihi wasallam we yatambula nganga enjuba tenachuka yakolanga je mutakhir oyisagira we yatambula nganga enjuba tenatuka
1: Ya,
0: Osegede. Negati ekifana nchono nti orede abadde mu Kampala sawa musanvu. Yeswala ya zuhuri ekoze eki? Etuse tannaba kutambula tannayingira lugendo. Teza natambula safari ngende swata jikoze eki?
1: Tajisadde.
0: Tajisadde. Osegede ndoza. Kati ene swala emubali bwako omuntu akyali ewaka. Temwali wa hongo mutwali mu lugendo.
1: Okay, okay.
0: Chobanga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasala zuhuri la kanya. Ngali e Madina. Oyatuke Dhul Hulaifa. Na sala asri la kabiri kwa yali atandisa lugendo. Osegede. Omuntu abali wa dinti atandisa lugendo singa atambula nava ku kitundu kwa wangalira. Kubanga tusola osanga omuntu gotamanyi ku kitundu ga nsanzo omuchi.
1: Nsanzo mtu uzi abacha.
0: Mtambuze. Omuntu
1: gotamanyi kuchitundu. Gwa atambula ngolita kumanyi.
0: Nsanzo omuchi.
1: Okay, omutambuze.
0: Omutabila mutambuze kuchitundu kwa abira. Abira mutambuze nga achivu.
1: Nga mazo kutambula.
0: Tiwa nga nabikuwa. Madina ya sara kanya zuhuri. Hadeo ya tuke Dhul Hulaifa. Adenga wakati wa Madina ni Dhul Hulaifa. Kilomita zinga mukaga. Na ya sara kabili asuri kuwanga ya tani soru genu.
1: Kati ekitegeza nti bemba ngenda Masaka mwandi mu Kampala wano nebeera ku paaka we nesulira ekitegeza nti mba nyina kufutuka nsanji
0: naamu okutandika okusala ko lugendo
1: so bobanga okyali wano kyengera wadde eyimiriddemu n'omuzikiti weguli sisalira
0: kyengera naye oba otandisa olugendo owangali ya enwa muku kupaka hata chengira
1: obo mazo kutandika
0: obo ise kubyalo binja
1: okegede
0: galo liwa kusanga chengira gansanzo mutambuze okujja ko muntu liwa atandika okutora kuswala singa kyabagenda okutambuliramu amazo kakasanga olabanti we baba singa kutte tiketi yayo we banyonyi nga kutte tiketi yayo kati awo asoro okutora kuswala kwa detanda bakuva ku kitundu wali wangu ndi akute tiketi dashikandono ya hingine mubasa agenda ati wamaro hingine mubasa agenda tambula butambuza
1: taina wajja kusali
0: no wenyonyi bwati kati oyo asayira mu kitundu mwali nalyo kakola ki
1: Okay, nari oka agenda.
0: Na.
1: Uruwe mbera ntisajia kugamba basi, nipisoke mu yimire muko.
0: Na, okay. Mbira ganti kati tiketi ya jina.
1: Yes, chiba chila ganti
0: ya kati ya ingi doru gendo.
1: Hmm.
0: Osegedi.
1: Hmm.
0: Katigega, ama sara goru gendo magazi muko.
1: Hmm.
0: Nende chitabo chenso mesa alfiku hulmu ya sara.
1: Hmm.
0: So mesa liru, njiso mesa di. Ntele chiso mesa kukuruo kubidi. Wa imamu kasoza.
1: Imamu anga.
0: Na, mnira gimasara kituwa abadeko.
1: Hmm, hmm.
0: Salatu ilmusafir.
1: Hmm.
0: Eswara yomu ntuwari murugeno. Na.
1: Eswara abadeko.

0: ya Umayma bint Ruqayqa wadinga amanya bamubaji dha'afa ni waga teri dha'if kana linnabiy sallallahu alayhi wa sallam aida kana linnabiy sallallahu alayhi wa sallam ina'u min aidanin yabulu fiha bilayl nabiy ina karubo kafu yisamo budde bwechiro oshagende kati nechiba anti omuntu tetagani bwakufuna karubo kama ila mcheta aguna dare shiro kubanga obudde bwechiro abantu ambacho fuluma abweru bitundu bawangalira kasaba nga akabika ko nakateke bali nekata kurukuta ku bantu biingire no jakola ki
1: jali
0: jasalira kate chigana ku bantu kale eri mabaine nga asalire na amnira teeti batoyi nti asalide mutoyi kwanga
1: okay.
0: Yositoyi
1: okay sitoyi
0: toyi je chifunga chitegekedwa nga bakizimbe nti kumalira mucheta na
2: takati ngachivako edueno oyori ekisoka yawandise ndi unsoma bismillahir rahmanir rahim ategwa kome ku bismillah achimalayo era mu kifochi waina kubanga eliyo omuntu ajja pape misinde
1: bismillahir
2: rahmanir rahim ndoku malaka yingide mutoyi akoli ati aya yingide
0: atasomye dua
2: atasomye dua badali
0: atasomera mutima
2: okay
0: Majisome ya mutima kubanga atakirizi kusoma linya lya Allah mutoyi munda. Hecho kubita marayo ndi bismillahir rahmanir rahim. Oshagende. Kari bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
1: Okay.
0: Wa wakuma. Chiri ane duwe liye mbele. Tuga bismillahir rahmanir rahim. Bismillah. Ya gulam sammillah. Wange gwe mulezi gamba bismillah. Kati awo tukoma toyongerako.
2: Hey, hati wa ala barakatillah.
0: Nandi ibada zino zili tawqifi, azikari zili tawqifi. Azikari zino tukoma kuna biche ya tuigiliza. Toyongerako choyagara. Oshagende.
2: Hey.
0: Oina chisomanga nabi wa chisomesa.
2: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Walu nabi wa igiliza sahabe duwa yokuwe baka abidarda.
2: Hey.
0: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوض أمري إليك وألجأت ظاهري إليك رغبة ورهبة إليك نوي جينا آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كاتو يمر جيم يجلس النبي نمغا أعد علي أنزل دام ناسوما كاتو يتوك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك نذكر إذا مجتبو تشوسا نومو بكا غواتوما Chokanga nabi ya mugambi, nzikiririza mchitabo che wasa, nini nabi guwa sindika. Kati ye ya gamba, mfojo ga nabi ya gamba umuwaka. Nabi na mga nida mkugambi ya nabi.
2: Chokanga yo nabi taito zizi.
0: Kati yu haditha wa majwaraga, ye laganti azikari zili tawqifi. Ho inajuhu giranga nabi wa
2: juhu. Sallallahu alayhi wa
0: sallam. Kwa hivyo, kubanga chari chimara wa mazumu ga anti ati china uzo. Ya mga ati kugambi wabi nabi kasigambi wabi rasulika na
2: kakati waduwa na dara Allah bayambi ni wabi ranga basumiolu warabu
0: na
2: nga sula kumanyanti no dhabiru jako zisa ya mtu omu zino za bantu banji na dara mudua nkomeke olunkula anti anga dalange ili mukulane nyinga nsabira bantu sobola kuteka mu lafuzu nge egatta banji wa deli ya janga eri komu
0: naam tashina buzimu kubanga ekyo kitegereke kanti oli muri mukusaba banji ama wobera bomu kisomenga lafuzu yomu
1: okay
0: kosegende naam
2: ndoza chimu kitegedde abantu bange ensaba ya rabbi allah aberenga tuigiriza eddini onabuza nti shekhe omuntu owolugambo nayenga ayogera bitufu alamulwa atya
0: olugambo gagawe olugambo terukirizibwa yori mumbera yonna babitufu babichamu Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yari agano rugambo uri amga ya rasulallah raita idha kana fi akhi ma akulu jirawuti anga muganda wange chemogera ko kitufu nagamba nti obira omugeza naam hari amga nti ate kirishyanga ate kimuli ko nagamba nti obira omukozeje bahatta obira omukonjedde kati olugambo terukirizibwa mu mbeera zonna okujjako mu mbeera za mirundi mukaaga abamanyi zebakkiriza okwogera ku muntu n'otabalibwa nti omugeeza okitegedde muzo mwe muli ataarifu okunnyonnyola kangeze olina gwonoonya ano ku radio paalo nga mulema agamba nina omusaamu gwennoonya ano mulema atambula awenyera kati ekyo oba omugeeza neera wakiwulira takyagala naye olwokuba okyogedde kumutegeera bamugamba gundi wayeeka ye mulema akolaki ogamba ono omuzibe osegedde kubanga zikiruka ahaka bima yakra kyebayita olugambo kwekwogera ku muganda
2: okyatamuwa
0: okyegedde kati kinakitamu atayagala kimuyita naye olwokuba nti mu society kyekimwawula osobola okikozesa mu mbeera ya taarifu embeera eyokubiri atadhalum singa olina omuntu akulyaza amaanyiza notwala omusango ku poliisi obewa omukulembeze w'obusiraamu yazze n'akwata mukyala wange n'amwambula biki byonna n'obyoganga yabikoze kati oba oli mumugeya naye olwokuba nti onoonya justice osegedde naamu embeera eyokusatu al ifta olina kyoyagala oyagala fatwa osegedde nti singa omusiraamu yazze nankola wati ne wati nawantya okitegedde kati omunyumyako nga taliwo ya rasulllah ina aba sufiyan rajulun shahih abu sufiyan musajja wa muggulu musajja mukodo
2: laisa
0: yutini ma yakfini wa waladi tampa kimmala oyo omukyala nno yali awaabira bbaawe kati yayogera empisa embi eza bbaawe maaso gannabbe taliwo tampa kimmala okujjako ekyo kyensise mu nsawo ye nga tamanyi kitegeeza wampa omutwalo nsikayo omulala egiba emeka
2: ebiri
0: netusobola okulya ebitumala kati namulwa ntya okitegedde kati yayogera empisa embi eza bbaawe naye ng'anoonya fatwa kyenkola kiri haramu nabinamu yakhudhi ma yakfiiki wawaladaki bilmaarufu sigala ng'osikamu ekikumala n'abaana bo naye nga toyonoonya sente za musajja wabeera ng'akulekera sente za haafu ya nnyama ng'ate mumalawo kiro sikaye ezongerako kirewere okitegedde naye tetosika zisukkamu ekyo okitegedde kati embeera endala omuntu ayolesa obwonoonefu we almujhiru bifisqihi omuntu ayolesa akola ekintu
2: ekyobwononeekyobwononeyes nga buli muntu yenna aba kimanyikiddwa
0: kati omumwogerako ogamba ono badi bulaka
2: nayeyabaayonayogera nasika nokuzea
0: kati omumwogerako nti malaya muba temumugeeza kubanga yeenyini ayolesa obwononefu okitegedde naam embeera endala singa oli ajja nga akwebuuzaako lwagi musenze ono aŋambye mbooleyo obukadde bubiri ali atya musajja ono akulaganika naye kati imma bagenda kwogerako bibi oba birungi ono gwabuuziza musajja oyo ali bwati ne bwati imma nga bibi oba biki
2: obanga birungi
0: muwe sente zo at your own risk naye yali ezoono naali ezoono kati muli mumugeya si ekyo naye olwaki tewalibwako omusango okubanga oli mukunoonya kituufu ku ye
2: otaasa ono
0: okitegedde kati ya rasulllah inna aba jaham wa aba sufiyan khatabani ya rasulllah abu jaham ne abu sufiyan banjogereza omukyala
2: yajjaabasajja
0: bameka
2: babiri
0: banjogereza ani gwemba nfumbirwa nabinamugaa nti ha amma aba jaham dharabu linisa oba saaluk aha musajja nga gogamba oyo musajja mwavu okusinzira embeera zo gweoli muwala akulidde mu kibuga sirekwini oyinza obutamusobola ajja kuliisa lumonde kati oyogedde ekibi ku musajja wo naye nga ate ono omuwulira maki
2: amazima
0: naye ate ono omulala la yada asahu an atiqihi musajja akuba nnyo abakyala ajja kukuba okitegedde yakawukana n'abakazi bataano akuba emisipi okitegedde oba msajja atambula nnyoro ge wa safari kubanga abuntu wedde yakwatanga nguguze naziteka ku kibegabega kati la ya basawa ala atiki tajja kagoke
2: ku kibegabega
0: bukasira bila mu safari kati goli mukyala tusawangaranga musajja wachi
2: wa safari
0: kanamuga ankeho Osama fumbiro Osama gwendaba achagenti kati omogedde ko bibi nero akuba mu mbera ya mushawaro naze kwebuza ako kubikwata kugundi gundo yali ati amufumbize muwala wange achiona atayino kuogera kitufu omuntu oyo ekisemba yo tahdhirun nas okutisa abantu akabiko omuntu achagenti kangezo oli aine mizeje akora ngata abantu bamumanyi okiriziwa okujja n'okuba abantu baloga nti oyo gundi azize wannaye ebintu bya mu bikumi ainamu engalo osegedde nabbi yakikolako omusajja yajja ngaabisa akhul ashira muganda wafo yajja mubi wakuwangala naye naye nga tannatuuka na kati zeze embeera zetukkirizibwa okwogera ku bantu naye zisigadde ziri haramu
2: ndowooza mukwano ensonga ezo oziwulidde nsaba Allah rabbi atuwa okuzitegeera kakati waliwo abantu abuuza ono tishekhe singa omuntu ali wanzikiriza yange bwabanga afudde oyo tugamba tutya
0: tewali kyetugamba kubanga nabbi talina kyeyatuyigiriza ku ye
2: Okay.
0: Rest in peace, wumula mirembe. Ekyo si kituufu. Kubanga tewali mirembe gy'abagenze kuwumula.
2: Hey.
0: Okufa kwe aba atandise okubonaabonamu okubonaabona kwatalabangako. Okyagedde. Kati rest in peace tetukimugamba kubanga already tubanga abamukwenya kwenya. Tusirika busirisi bal tunakuwala bunakuwaze Allah mututte nga tatudde shahada kuba nabbi anakuwalanga nnyo omuntu okufa nga tatasiramuse kubanga nabbi yali akakasa nkyagendako si kirungi kyovulanga oliwe yasiramukanga yagamba alhamdulillah tojjukira omuvubuka nabbi gwe yalambula omuyahudi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: nga aslim tola salamu tola shahada siramuka omuvubuka ali ku buliri yagenda kufa fanadhara ila abihi natunuliya tatawe yali atidde tatawe kati olwokuba nti waliwo omukwano wakati w'omuvubuka ono nga mukwano gwa nabbi wadde si musiraamu tatawe namugaa ati abal kasimu gondera tata wa kasimu kyagamba yogera ebigabo byagamba fa aslama famata nasiramuka naafa nabbi naafuluma fakharaja min indihi wahuwa yaqul nabbi naafuluma mu nyumba ebaali ngaagamba alhamdulillahi alladhi najjahu minan nar nebaza Allah mutasiza omuliro kubanga abadde agwagendako kati tunakuwala gye bali okuba nti bafudde si basiraamu kubanga kye bagendako kinene kati bwoga nti rest in peace oba omulimba sheikhu agenze muggulu teri ggulu lyayingidde oshegedde kubanga Allah agamba inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat aba balimbisa amateeka gange ne beekuluntaza ne bagaana okunzikiriza tebabaggulyawo miryango gya ggulu nejjana tebalijiyingira paka engamiya weriyingira mu katuli k'empiso engamiya eriyingira muddi abadan
2: tekisoboka kakaba kagumba kayo
0: ali kyekyo teri ggulu lye bayingira teri rest in peace osirika busirisi ne tunakuwala Allah batutte bwatyo tinga badde bamanyi rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharuhum yaakulu wa yatamattau wa yulhimu al-amal fasawfa ya'lamun Allah ganti bagenda kwegomba abatali basiraamu ku lunaku olwo kale singa twasiraamu katwawangalanga n'abasiraamu nga tulowooza nti batulimu okitegedde dharuhum Allah ganti baleke yaakulu balye bye baagala nanti bo bwe bajja mu nsi balowooza bawangalanga bye baagala weyatamattau baleke beyagale nga bakole buli kimu wayulhihimu al-amal obulamu bw'ensi bubalimbe naye fasaufa ya alamun bajja kumanya kitufu nga bamaze okufa ati tunakuwala nnyo gye bali okuba nti Allah batutte nga tebategedde kitufu ate nga tebalina yo chansi yakumeka
2: yakubiri anti omuntu kasitamala okufa
0: kati kyekyo
2: okay naye nga mudakiika buno obulabika ng'obunkuttekutte nga nkubuuze nti mulowooza nti abawali mukoze ekimala naddala ku bantu bano okubeera nga abakyuka kubanga bajjajjaffe bali tebasomye tekigenda wala naye empisa zokka zibeeyisanga enjogera mulirwanawe ngeri gyeyamuyisangamu lazima nga batasira musaamu w'omwana naye kati omulembe guno gukoze ekimala ddala nate nga bw'abayivu okulaba nti abantu bali babasikiriza sira bigambo byokka tolabanga nakyo kiyinza okuba ensonga y'abantu bano oluusi okubeera nga basiramuka olw'empisa abantu gye babayisaamu
0: nam abamu bakoze ekimala abamu tebakoze ekimala tetusobola kugamba nti tetukoze kimala fenna fenna nedda mulimu abagezaako mulimu n'abategezaako naye buli mulembe gulina ekigufiitingamu otunula saawa zino nti tuli mulembe ogwakulaakulana nti abantu basula n'abantu ku mirwano nga tebabamanyi gwe mulembe oguliwo nti obeera mubeera mu kikomera naye nga teri amanyi munne mulabula bikuyingira nakolaki
2: nakufuluma
0: nakufuluma kati ewagamba nti oyo bwati otakoze kimala neibawe kusiramuka oluusi oba omunenyeza ki
2: bwereere
0: bwereere naye alhamdulillah nti abasiraamu bagezezaako emirimu gyabwe neba employing abantu abatali basiraamu bawangala nabo mu masomero kati ku radio wano webali bangi sibaki
2: sibasiraamu
0: ku mitimbagano ogenda okulaba nti woosikolinga emubiri ogenda olaba vidiyo yabaki vidiyo y'obusiraamu oba abawala abambadde ng'abasiraamu abasiraamu abambadde mu mbeera efaanana bwetyo kati so kyetulinga kyetuvumirira nti bannaffe abagezaako bakuyita batya
2: okubasojja kubakakanya kubavuma
0: kirungi Allah anti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm temuvuma abo abatasinza katonda kubanga ebananyiga bagenda vuma katonda wamu okyegedde nga olaba kati omusajja magala magala yali atandisa ovuma nabbi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: nangenda bovumira muhammadi wamwoyo kati so teza muntu wabulijjo wadde nga ajja kifunamu emitawaana naye tamanyi nti asobola kifunamu nga olaba oli yalinnya mu qurani eno qurani yammwe tamanyi kyali mukulinnyamu ate balaba ekkubo ebyamutuulao tewabiraba kati so mu mbeera yobba sojja sinki sintuufu twongere bwongezi kulongosa lulinnimi zaffe nabikolwa byaffe gye bali
2: abatuuliza abalungi kyemuwulira nange kyempulira singa nange nyinabwe singa mubadde muntuukako wano nandibadde nange ngamba complaining ati naye ngaakadde katono nange mba nyumirwa eno nenze sinyumirwa bunyumirwa ndowooza abali ku mutimbagano gwaffe mundaba mba ne peeni n'empapula zange wano era bwentuuka bweti sheikh nayogera nga nze mpandiika kyobola olusi manyi okumbuuza nti ate kano nga mpandiika simanyi oba naawe eyo owandiika nyina musajja wange bwalinnya Abdulhamid imaamu weri mutambala eyo mu bulo yaŋŋanze munkolera okutuba zokanze zenyina sikyadda mukutuba era toyinawo omutuuma manye edda bwalimu yasomesanga n'abeera ku kigambo kimu nebakimutuuma naye kati olwo ayina varayati ajja buli sheikh asomesa naakola notisize naziteekawo n'olinajja kati ebitabo byayina bingi so nammwe eyo banemuwandiike musobole ate n'okusomesa bannammwe twebaza nnyo mukadde waffe sheikh Hamza Badru Kayira olwokubeera nti azze n'atuddiramu ebibuuzo byaffe tetulina nnyo banange era nkiddamu tetulina nyo kyetwagala nnyo okutulaba nti gundi ng'alibwati gundi ekigendelwa kyaffe kwe kulaba nti mmwe mukyusa mukole ebigambo bya Allah nga babagamba mbaka Muhammad sasa si byangu kukyuka Nga wala babaga anti da kubeli ya nyoko. Sichangu.
0: Sichangu.
2: Toli ya mzirogo. Sichangu. Ne,
0: sichangu.
2: Sichangu. Kukwe. Kukwe. Kale rusi ne mpura. Tusingani inshallah. Abdulhamidi Kizito msenza la gegange. Mbade mkadu wa fesha. Mzabadru Kaila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: ngabo bakadogo abana abato abayingizibwa mu nsiko barwanirire egwanga lya tu Uganda basobola okulaba nti baleta emirembe. Jukira mu kiseera ky'obote ekyo kyalimu ebikolobero ebyali ebingi ennyo, omwali okuwamba abantu, okubuzaawo abantu, okutta abantu, okunyaga ebintu by'abantu, eddembe ly'obuntu nga lityoboleddwa. Omwana watuukira okuva okusulawo akadomola k'amata n'agamba nti tumbuulira kutunda mata, kaabulanga n'okutunda amata kansooke mmale okugenda okukekeza ennyago tusobole okulaba nti tulwanira eggwanga lyaffe, kubanga baali bamunyweddeko k'amataage nga bagamuggyeeko. Sirikale bobote bamusaana bamugamba, gwe opereka wapi mazua, wetupatiye mazua. Musajja watu n'awaayo amata n'addayo waka, gwebasuubira okujja ne sente bagule sukaali. Yakomangawo ng'akadomola kakalu naye nga mu nsawo temuliimu nti ate kiki, sente ziriwa, tolese sukaali. Nti abasirikale banzigyeko amata ne baganywa ne banziriza akadomola. Oluusi n'obudomola tebwabubaddiza, nga bamugamba yenda haraka. Kugamba ebikolwa ng'ebyo abakyalo bakaka omukwano, abakyala baabatunuzanga mu mbuga z'omulabe sitaani. Ebyo byonna bye byaleetera omukulembeze w'eggwanga aliko kati munnamagye Jeno Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni naga nti nina okutebenkeza eggwanga lyaffe lino libeere mu mirembe. Abantu tebaatambulanga kiro, essaawa bayingiranga na nkoko nga bali munda mu nyumba, ne kati buli omu atambula obudde bonna bwayagaliramu atambula. Abaana abato nga bano, omwana kubanga omanyi omwana emyaka gitunda amata, nze katosobola kuntunza amata nga ntambula entambuza amata nga nze ndi mukulu. Era omwana gwe batera otunza amata abeera mu P4, P3, P5, P7 n'asobola okugaana okugatunda ng'alabanga akuze. Niyo bana batunda amata, ne katebezaamu omwana atunda amata omuto okusalawo nga tebamukase na kumukaka kumugamba nti oba bawamba muwambe. Wabula naga nti ngenda kulwanirira eggwanga lyaffe, ngenda kulwanirira ensi yaffe. Wabeerawo ddala ddala ekyo ekiba kimukaka mwoyo abasse ku ye nga mugamba nti genda ondwanirire ensi yo. Olunaku lwaleero twagala twogereko ku ne Muzeeyi Katende atubuulire nga ye yayingiranga mwana muto, tutandike ddala ku kusoomoozebwa ki kwe yasanga nga yaakayingira. Mukulu Katende tukwaniriza ssebo.
1: Ssebo neyanziza nnyo omuddu wa Allah Seeka Ali. Neyanze omukisa guno gwompa buli kiseera
0: amiina
1: okwogerako eri abantu ba Allah mu nsi muno. Nga omukulu bw'abategeezezza ndi mwana naye kati nakula.
0: Wakula kati
1: ndi musajja mukulu, nina emyaka kati 5 mu 5.
0: Naye nga wayingira okyali mwana muto?
1: Nayingira amajenga nina emyaka 14.
0: Nga
1: ndi muto we. Ssebo, okusoomoozebwa kwe twasanga kwali ekisooka kyabina lwali lulimi. Olulimi
0: bayogeranga lumutategera Luswahili.
1: Twayingira ebiseera ebyo nga twayingira nga tetutegeera lungi Luswahili. Mwalimu n'ennimi endala abantu ze baali boogera abaana, kubanga obwana bwali bungi, abaana baali bangi
0: abato
1: abato. Nze bwe nasanga abaana abaweranga 15.
0: Abaali mu magye nga babayingiza abaana bato,
1: basangamu nga baana bakutte n'emmundu
0: nga beegomba
1: nnyo nnyo okufa obufi, nga neegomba abaana neegomba emmundu ze bakutte. Ng'oggyeko okwegomba ekyo n'embeera eyaliwo, mukadde wange engeri gye yayisibwamu, abala babuzangawo babuze, muganda wange baamutta.
0: Muganda wo ddala gw'ozaalibwa?
1: Ddala gw'enzaalibwa naye.
0: Baagira baabalumba waka baakula batya?
1: kati bamulu ya bamulumba waka bali banonya tata waffe nga bamunonya nga bagamba nti Katenda wagira abayekera era Katenda aline mundu kati abantu abo bali babi nnyo battanga abantu mukutta abantu abo nga bagala okufuna obulungi nga batta abantu samuweyeeyo nga baleeta emirambo ng'ebiri nga bagisuula mu kibanja kyo oba mu ttaka lyo balaba akasakasaka akali awo nga bagisuulamu kati mba muli awo ku makya ssaawa mwendeeza ekiro nga busaasaana awo ng'amagye gajja ku nnyumba nga gasamba oluggi tikatenda aliwo ayina emmundu ayabayeekera amutta abantu kati nga babakwata babatwala nga babalaga misana tu ku ssaawa nga nnya ganeseedi tumulaba emirambo mugiraba ono ayina emmundu atta abantu kakati bwe batyo bye bakolanga abantu abo
0: kati muzeeyiwo bajja bamunoonya
1: bamunoonya baagala okumutta kubanga muyeekera
0: yaliwo ali waka
1: yali tata wange ayina amaka ga mirundi esatu kati bajjanga mugasooka nga taliiyo ne baddako mu gwokubiri nga taliiyo ne bagenda amalala naye bweyamala okuva oluusi yatebukanga nga atandisa okwekengera naye oluusi twasiibanga mu nsiko nga tetubeerawo era mu kumukwata twali tulowooza nti ebintu biwedde naye ng'embeera yali ddukadduka kubanga bamukwata emirundi egiwera ng'esatu nga bamutwala naye olw'okuba nti yayambibwanga ng'agulirira nga waayo akasente nga bamuta ng'adda ewaka kakati awo biseera bya muganda wange oyo okufa gwe mbadde nkugamba bajja ku ssaawa mwenda ogwekiro banoonya muzeeyi kakati muzeeyi nga taliiwo
0: olwo gwe oli ludda wa
1: nze nange mwendi mu nnyumba baabitukola emirundi mingi nnyo omusajja oyo yatukola ebintu ebyo bamuyitanga yali akolanga mayumba kkumi mayumba kumi biseera ebyo yalinga wamaanyi nnyo
0: ngayalinga ekyamaani wesibera bino
1: nono saawa zino akolanga
0: RDC mayumba kumi
1: mayumba kumi mugeraageranye nga RDC olwaleero kati RDC waffe olwaleero munnange twebaza Allah nti talina maanyi nga mayumba kumi ge yalina edda mayumba kumi edda ngaasobola okomandinga balakisi muzima kati tugende wano ng'atambula n'amagye kati byajja ate omukyala mayumba kumi ng'amanyi ewaffe ng'amanyi ebyalo byonna tolinawo omukweka nga buli kyala akimanyi kati bajja ne basamba oluggi paapa twagala muzeeyi twagala Katenda aliwa nga taliiwo kati muganda wange oyo bamusamba ne bamukuba amufumita ebiso
0: yali akoze eki
1: tewali n'akamunaaka eddagala lwakugaana kulagirira mutaata tali luddawa ne bamutta afa
0: bamukiraawo wenyini
1: bamukuba ne bamufumita ebiso naye olwakuba nti yafiira mu ddwaliro feera mu ddwaliro maite ne tugijjayo ne tumuziika
0: olwo bwe bamala okumufumita ebiso bamusambyesambye olwo mwe muli luddawa
1: tuli baana
0: mwekwese
1: tuli baana tuli mu nyumba tuwekwese
0: maama
1: tusirise
0: maama
1: naye mwali yekwese abo nabmaama bonna babasambanga emigere
0: maama kulu yekweka
1: naye nga bamusikayo bamusamba bawaliruddawo bawaliruddawa era bamala okukizwa ntaliimu ngaawo basimbula bagenda nga bakulekaawo
0: olwo mukola mutya omwana gwe bafumisa omusaayi gumuvaamu tulaba omusaayi gumuvaamu maama akola atya watali tanta
1: budde obwo ate jjukira nti kati lwali tubeeranga n'obujjanjabi n'amalwaliro galiko walako era obudde kumakya bwe bwakya ku ssaawa 12 ez'okumakya ne tumuteeka ku ggaali ne tugenda mu ddwaliro amutuusa mu ddwaliro ne twali tuli awo nti afudde
0: taata najja
1: omulambo gwe taata nga tewaali taliiwo nga yeekwese
0: ekiteeza mwaziika omwana we nga taliiwo
1: nga taliiwo ye ng'ali mu nsiko kati mu kubeera mu nsiko eyo mpaka okutuusa lwe bamukwata ng'ekiseera kituuse manyi buli kimu kibaako entuuko ne bamukwata mutwala ku poliisi naye ka poliisi y'omu tawuni awo bayitayo lya ntonde n'abeerayo okondooza nga ewiiki n'akola okuba yayinamu katonda yali amuwadde omukisa nga ayinamu kasente n'agulirira n'akomawo n'agulirira nga bw'akomawo naye lumu nga agira nze kati kwolwo lwe batona nze bankuba bukubi
0: Nyawe bakulia mwempi.
1: Bandi ya mwempi na imigiri.
0: Ngamwe, nyama chijewa samba miaka kumine.
1: Mwaka basamba kana katunto nakatona akawamvu. Katini za nze chansambia, chichigambe chitibuwa baba. Nanga bali bakuba mkulu wangu na gamba baba bamuta. Katechigambo baba echo, boba chitaputa ntimpita tata. Karolina agamba, tumesikia mtoto ya mita baba yake. Baba yake yuko wapi? Tumesikia mtoto ya mita baba yake. Ni katiba nsamba, neba nkuba, neba ngama, timpise tata wange muita. Nemba duke, nempita mbwe inti nezuruke misinde. Katiba naduke misinde, neba angoba. Neba loza inti nzuruka, ngeenda wa mzei. Neba angobe misinde minji, nenga umanye misinde jomwana, naba ntua bakulu, jiba janja ulu. Nenzuruka, nenyingida mulusuku. Bageza konyo kuungo beti za masasi okunkuba because bakuba bulete miundi ngeena nenga tezinkwata nenyingira mu lusuku lwali wandizi na kisubi ate bisere ku lusuku lwali luzisenga lune bisanja bingi lulyawo nendo yingiramu nende kweko omu kati awo wode bwacha kumacha nevamu nendukire wa mkulu wange ne kati ya famulala kuchalo oku nendo kanzire waka tubera mu mbere yukali duka yali wa amani.
0: Ambuliriza.
1: Kutusa, tata wange lwa mukwata. Iba muisa bubi nyo. Kwa mtu wala mukomera bali ita chamugolanyi. Chamugolanyi yali yo baita yo embalala. Chamugolanyi. Sira bitu niba mukuba, niba mwocha ibidomola. Katayimu netu kani niba mujie chamugolanyi. Niba muleta mubala kisaiti wa Simba.
0: Simba Batavia.
1: Simba, ili mbalala wa na pinki.
0: Tuwa juli ya konga bajimba. Simba, Simba Batavia.
1: Iyo. Bala kiyo. Na birumu, ila njagalo kutegeza, tata wango, mtu ya moja mugundi yoyo, bali basirikale ba Museveni.
0: Nganota ulumaze kugwa.
1: Ngatiruna wa kugwa. Ufutoto weruji janti abasibayi abasibibu na. Bebasa anga makomera. Eyo wafeyi mbalala. Mbalala nili antonde yu. Katibai sumbayi mbalala basibe. Nibagenda buli muntu naku ate kubelirie. Katitata wange bamuteka ku jipu. Ebisele bya majega Museveni nga kusanga nyo jipu. Mburo kabazi temanga. Mburo kabanga bajivuga hili open. Ndo zangabu utilo kula vi Sudani. Mburo kaza zatambulira ko. Kwa tibata ambula angaba yekira. Iba musako. Iba mulete waka. Kwabo. Kuliko omukulu kati omukulu aitwa Matayo Chaligoza Chaligoza nabalala bempe benzi jukiro bulungi amanya kanira bidene bamutuse waka nabasakali betutategera bulungi bisere ebyo bamutuse waka bamutekawo kati bamutekawo boni beyongerayo nibagenda naye nga tibanagenda zeyi ekyatuleetera okuba okuddamu amaanyi fe muzeyi kugamba nti notuwagire abantu bano tunule gwaga ti muwagire nnyo abantu abira muzeyi n'abawagira maye n'abaweereza emmotoka stout pickup alitanga bazitanga stout oba zirabako obuzimanyi pita stout el pickup n'agibawa ne bagenda n'agamba yali waliwo mukwano gwe bamuyitanga muzeyi Zaverio yali mukwano gwennyo era bwe yafa yali omukuza w'abaana na kuata milioni zali ndo za satu ni mitu alo nkaga na azibawa. Mugisele vyo, msente zobote, batu chakosa sente zobote. Na azibawa, zibayambe ku. Na majini kagenda. Na yenga, mwubudogu, mkugenda. Gasi mbude mulujie wafi kagenza mutauni. Kati ya ufi, butu wafi wange waka mutauni, tusanga abana, waka mchani, tusanga abana mutauni. Ngalolezi parkinga. Nazipaki nze mutauni ziri munga satu. Zisonze kule Masaka. Katinga ziri omunga bagamba bagalo kuingira maje mupande gali twende. Nengo tunuliro bwana nga kana katumeka 13 kasutude mundo eke 47 iliko magazine 5 iliko magazine 3 ulaba abana besi bya masasi round no gamba nayo wana uno ngabuli smart. Wana uno ngabuli no mutimo omuguna. So kati nanga au we nayingirira amaje
0: ngagwe tulina mu nkenyera nti bwe nagenda yonga simanyi kuba mundu obana bwe ndabumanyi kuba mundu winze kuba buzikutene nga tebuzimanyi bwe nagenda yonzi nga simanyi tebanzitireyo
1: yaneda ebyo sabiro hoza ako chinalindo hoza chali chimukunu la guanga embele embe yali uo simani seka waine miyake mekobu dobu mchinana mugumu
0: alisiriwa
1: chinana mugumu mbele jiwalimu
0: alisina zariwa
1: hey, hey, ngoli mwana mtu embele miyake jali imbi nyo chinana tumalako chinana chinana mugumu chinana mwebili mbele yali imbi nga mubutufu omuganda walira agamba nga tewomya nakabulu itusala kugamba nti haka tugende tununule gwanga lyaffe twegate ku bantu bano tuingira abana ze benzi chikiro bulungi twaingira abana bana nze abiwaffe omba muita mukibi ne walugave munange
0: yali wa luganda lu
1: nadda
0: yali wa neighbor
1: yali wa mukitundu
0: omukwano gonga abavuka mukula mukyeku mukitundu mukyalo
1: gato wekinga mumanyi ba mukitundu bakukyalo mukibugo omu mulaba muitanga kasirie mulaba muitanga tayebwa ali msajja munyankole ne tuina mulala mwera bideri ne tuingira fenna nizolekera
0: okay pampuliriza uli ku 10 mu musambu katonyeze mwenda pal fm ekula dio mtu wa bulijo bino webiba tebikutukangako oba abato birabangako bubato biwulirangako gwayinza okugamba nti abaleka bali mu lugwero lwa wakaimane wango naye mwami Katende akutotolode engeri gye yafiirwamu muganda we eyasambwa obusambwi n'akubwa n'afumitibwa ebiso n'akubibwa ebigala by'emmundu abasirikale bobote bino oboli awo bibyawaliriza bakadde baffe waliyo jjajjanga omu saba Allah musaasire Ajati Brown yabeeranga awo ku munaku yanyumiza n'agamba mwana wa mwana wange mwe temwalaba temwaliwo naye ekyatutuukako baatukoze akajiri agamba olutalo po po nga wandako n'emabbali nwandako wandaga olutalo po po po tatu lugendere ddala wala tetulwagala mu nsi yaffe n'agamba twabonaabona netumala ebbanga nga tetunaaba netumala ebbanga nga tetulaba kyakulya akokulya muwammantaka wammanti ne mufuna omuwogo ne mugugabana abantu nga 20 ninga buli omu agenda alumako n'awa munne buli omu agenda alumako n'awa munne n'atunyumiza nti abasirikale ataba obote batuyisa bubi nnyo nnyo nga bwe batuuka ewaka nga baagala Museveni babatulugunya baatulugunyanga abantu be basanga ewaka obiwuliddeko ne mukulu Katende nga abyogera engeri gye baba tulugunyamu nga banoonya muzeeyi waabwe bagamba muzeeyi waabwe ayina abayeekera ba Museveni lutamaguzi omuwulira yalugenda naye nga yali bagamba yakweka Museveni abasirikale bobote bagaka katukumalireko ekimirimiri ojja tubuulira ekikweseza Museveni bangi famire nyingi bajjajja baabwe bwogenda wali embiko mugenzi Haji Zubairi Kazira taina malalo tosobola kusanga bijja bya Zubairi Kazira Haji Zubairi Kazira taliwo nti bambuzaawo bamununa bunonyi bamutwala paka neno jebuli banonya malalo gabula we bamuziika uva ku bantu ba Victor Muhindo ndipo yababuzaawo namugamba wandike ebbaluwa otegeza abantu bwe tugenda kuteeka mu kitundu bwe kitiera we tugenda okuziika we tugenda okutira we tugenda okuziika we Victor Muhindo ina wandike ebbaluwa n'ajiweereza abantu be nga bamuwadde akakisa ne waliyo famire bangi si mwami Katende yekka sibani bangi bangi nnyo nnyo nnyo ababuzibwawo mu ngeri eyo mwami Katende
1: yes,
0: nina ensonga gye njagala tugendeko Nendo za tuinzo jitu kako utusi uruwa nyuma kubanga wayingi la mumaje mbulimuana muramu bulunji.
1: Yes, sir.
0: Ngotambula bulunji tutambuza migo.
1: Yes, sir.
0: Ngotegera bulunji.
1: Gandibula ngomutu ye nomu anu muramu bulunji wale.
0: Esa wazi nomutu akulaba akusango tambuza migo.
1: Yes, sir.
0: Obuzibu wona wabufunira wa.
1: Sebo obuzibu wona wabufunira wa. Mm. Nakuna kukulu kwenta ambazo kuliko. Na kukulina damage nene. Tuwa kuambala mpale mpamvu.
0: Mm.
1: Kakati banku wa gatuli katonga.
0: Hmm?
1: Banku bila katonga. Tuvude jituvude. Tuise Masaka. Kabe na kugamba kumprogramu ise kasiga jiruwao.
0: Mm.
1: Tutambude tuise wona. Kati banku bila katonga.
0: Oluchiba chitiawo katonga awo abulizaga
1: katonga nga katonga
0: chaja chito kukuba
1: twali ku front nga tukubagana no mulabe kati omwana
0: ebatu babe basirikale bobote
1: abasi abayekera bobote bote ebatu isamu omuliro bana banku bebyase ne banku tunde te ba gira maguru gano ngaita mwa masasi na kuno okulala na kone kuyitamu katwe bankuba ne bannafa abalabanji baba kuba bakuba abana ndoza balinga mukaga be bakuba
0: awe katonga
1: katonga nabalaba afirawo abafa ne bafa deni kati awo mukutuku birawo ne batusitula ngolo muliro gugenda maso gugenda maso mulagu kende demu ne batusitula ne batuteka mu motoka batuzayo mudwaliro batutwala mudwaliro
0: oloba batwala mudwaliro
1: mudwaliro batwala mudwaliro ekitovu ekitovu lili awe Masaka ne batuteke ekitovu abala baba teka mudwaliro ya government e Masaka abateka yeyo kati olutano zokana kalugenda maso
0: nenga mu muluvu dem
1: ngafe olose tulija tuli kuchitanda batujanjaba ayi ademsele bino bujinja bibwalinga unenga butonotono. Ne kitovu because dwaliro lya bwananyini obujjanjabi bwalingawo batujjanjaba kujukira lyali yabamisani bafaza nga webuliwo obujjanjabi naye ne Masaka nga tewali bujjanjabi bulyawo buyamba nga temuli ddagala so kati bannaffe basagala nga bagenda mu maaso era bwe twali ekitovu awo nga bamaze okunze janjaba basibye ekyomukisa mulungi eggumba lino bwe bali janjaba lyatereera ne libanga eriwonye n'ennyama neekala kati ne batusiibula ne batuzaayo waka
0: tewagenda tebabazaayo mu magye
1: kakati awo tetwafuna mukisa guddayo mu magye kubanga tolinawootandikira nali nakamala ennaku bbiri nga tuli waka government ne taking over ne bawamba Kampala kati amaje abasirikale abali basigadde abali ewaffe ne batubuulira kati Kampala ewambiddwa because walinga wempuliziganya kane tusanyuka nnyo ne tambula ntugenda ne bannaffe abasirikale abali eyo abali mu ndomo ne tusanyuka nnyo bakuba masasi mu banga bakusanyu nga wanyi ku celebration bwebeera nga bunzi okulaba fireworks mu kuwe 31st December kakati kyenzi jukira obulungi olwesanyu eringi ntambudde n'obulumisi kyabuwulira netutambula ninkwata munange yayina emundu nemujjako emundu nenzija mu magazi nefuna amasasi gaali asatu nengakwata mu ngalo bwetuti kati ewaffe waliyo bana abantu abakyala bafumba emmere bagiyitanga toninjira ku nguudo nenkwata amasasi ningenda nga nteeka esasi limu musigiri kati nga amasasi gatulika dakiika zalinga ssatu nigatulika abantu nibakuba enduulu nebasanyuka nnyo so kati eyo eyali enkomerero y'olutalo olwanunula
0: gwengeri gyewalitalina mundu wasaba munno ku mundu ye
1: saajimusaba yali ayina amasasi reserve
0: No mjia kama sasa sasa.
1: Kati mjia kama mjia kama mundu ntulisama sasa mbanga.
0: Na gana.
1: Ne, ati ya gana because wali musanyo watama sasa gai tigali iku mbali lila. Tigali iku ntipana kugamboka. Nga kubanga waya gala mbanga because ya kubama sasa magazine muzima nasa kone yoku vili. Sanyo naba ntumunanga bauli le sanyo kufogufi. Chiro. Sawa nga musanveze chiro munana. Nga wanaba sanyo. Kati nzene kwa atama sasa agoni ngateka mungalo ne tutambula nga tusanyo kakungudu. Ngena ngangateka musigiri ziliko muliro sigiri. Ezitulika nitu. Neti zari nga kose pichi tibafu mbe mele. Alivo sigiri zibaba fumbi na inga ziri ya uzo kati.
0: Ulumi tochabu uli labona.
1: Ulumi, alini nimi ziwa muka tunenga ulesanyo. Ulesanyo. Ngadiri ingo mchala abadda kubomulanga anga azara. Neba mlutunula kubebi sanyo ili ulumi uli abu ila vila.
0: Ongambi okuguru. Baku teleza ni baku janjaba ni nyama ni kuma uku gumba ni ya tenda ba okuguru okumu tokulina tekuliko
1: yes,
0: okuguru okumu wakuleka katonga wabaku jila kumudwari
1: kakati bwe nkabu nkugambe banku ba metola mudwari lo ni ba janjaba ebi undu vya masase kati ebi undu nebi wona ebi undu vya wona ni mbele waka na ye gumba biafuna injali ye gumba tili yao ni lao
0: au naonango chai na maguru gabili
1: inga ni na maguru gabili natambulo kupela mchinana muka chinana muetano banku vila chinana muka gani mbela pulunji kati chinana mumu saamfu ntambula simanyi mvuge motoka mvuge gali pulunji sina tabu yona ula ifetani so kutambula tuli mu government impia mkole milimo jange ngabo inokole wakani nima efe biche mchikola kachana musamvu ngendo kulira ngugulu kutaniso kuzutowa ngakunuma kanzo kuleta kubizira kufulumya amazi amazi agagalingo olusira kati ningenda mudwalira awo kumpimpi wafao ndwante ndwakirenga tugayo wande ofete tulina mashini zisobola kebera negende Masaka kati chinana mu musamvu ndi bansindike Masaka ngendo genda mu
0: Exile
1: bage ndo kulaba nge gumba liafuna injale nene kati gumba ndo ngali ayo noneka ngali yavu ndangali etaga kulongosa kujamu buflag mbundi buflag metu bwa masase buli obuganga bwa masase
0: obali bwasigala
1: bwetaga kulongose bwa kati obere yoroku vanti twali chinana musamba temzai wanga yali afude yali akafa because yafachana na musamvu ya mwaka ogonga embera sinnungi kati bantegeze ebyo ni de soka tulinda ko ni ntwalo mwaka mulala mulamba nga nzijanje bwa kompola mpola ngo busobuzi de buliwo bulungi to bakafirwa tata bafe embera zbwetyo kati chinana munana ni nzira ye Masaka yali bangambe songa yemu libampe kitanda libanongosa Dokita ba mwitanga Dokita Mugerwa ne katibambi yafa katokubale banongoso okuguluku ne kuleta obuzi bakulongosa mirundi mingi bakulongosa gumbe eliyo ne ndichinda ganti baliterezeza naye Mungu tiyakiriza bulungi ne kugaana okuona
0: ina sarako
1: bakujanja bokuva mwaka gwachina na mumunana mpaka chenda mumunana ne wakati webanga eliyo nalinga ndi kubujanjabi ngabanze janjabo okuguru kuno ninga kuno kokulala kwaterera kwaona ne kuno kumunko ngabajanjaba balongose gumbi lunga kuganye kate kyali to buzibwe nnyo okuleta etebu chenda mwetano mbandi kuchitanda banze janjaba ninga ntambula kati tuyingira ebyobufuzi bine byo kwesemba kwa ba president okwasoka kati president Museveni ajja kubalali e Masaka abulira abantu ebiche ebyongabo manyi campaign kati nakolwaddako owekiti wakawanga semwogerera ajja semwogerera bwe yajja e Masaka bananga yaino obuwagizi bwitirivu yasinga Museveni abantu kulale bamwaniriza nnyo nibateke mikeka wansi, nibali ngoye miufu wansi, nibamwaniriza. Kati obuzibu wajira, insubiji ya kola, buyalinga yogera, statement ji yakola yanditira obuzibu yagenda n'agamba nti bannamasaka mbasaba mumpa akalulu bwe mumpa akalulu ngenda kukomya awobote akomewo mu ggwanga mu nsi ye kati bwe yakola ekintu ekyo tingenda kuzza obote ningamba nedda nze katende Moses nedda tetujja kukkiriza kukomya awobote mu Uganda tiyatukola kiyankola kati obuzibu bwenna kati saawa zino nebubadde we mabega tokomyewo obote ajukira ebiseera ebyo obote yatugamba era bakitubuliranga nnyo nti obote alina obukodyo kikumi naye akakozesaako obukodyo bubiri kati alina kyenda mumunaana kati singa semwogerera omukomyawo mu Uganda ajja kukozesaako akakodyo akalala kamu asigaze kyenda mu musanvu
0: atufuge
1: bubi kati bwe naddayo niva kulaali nenzirayo mu ddwaliro olw'okuba nti waali buzibye ku makya ninkeera ninzira ewaffe epaita eryatonde mu kyalo kanali ndikukyanda nga ndi Masaka hospital nenzira mu kyalo ewaffe nentunda ente zange bbiri nentunda ennyumba yange yalina omuzigo gwange gwe nalinga banya ku kitange nengutunda nenfuna sente awamu nenimba n'omukuza nti bagenda kunongoza ku kitanda ne baagala sente bansabye 17,000 muzeeyi nampa 20,000 kati nenzi janga nyina 80,000 mujjukire sente ezo 9,500 zaalinga sente nyingi nnyo nenzi je Masaka ne mobilizing abavuuka okusinga abavuuka bali bavuga boda bali bavuga gaali pikipiki nga tezinda bakujja ne mobilizing abavuuka ati naye balinga mikwano gyange abasinga obungi kakati ningenda mu kizimbe ekiyitibwa Folkland kiri Masaka mu tawuni yaawo kyali kizimbe nga balagira mu firimu bakolera mu disco ebiseera ebyo kati nga nenfuna omuvubuka yali alaga firimu nga muwa siringi namuwanga nusu oba lusanvu oba 15 ebiseera ebyo nga firimu tagiraga olunaku olwo olwali lukola sente ezo sente zikola olunaku lwa firimu zabalaze ngaepangire nga kafirimu nnya wa 5 lunaku naye nga babazilaze zonna nga nza okufuna endo z'enkumi nga 2 ebise tinga zemuwa sente ezo nga tutuuza meeting zaffe mu Folkland yawo ne tumobilizing Masaka nga bw'ogimanyi yenna ne tuvuga eggaali nga tunoonya akalulu
0: olwomukanoonyeza ni obote mukanoonyeza Paulo Kawanga Ssemwogere
1: nedda tunoonyeza Museveni tetwagala Ssemwogerera awangule kalulu
0: olwokuba agambye agenda
1: kuzza obote ate n'abantu enamba gye yalina kulaale nga kitumala bumaze okugwamu amaanyi nti ayinza okuwangula akalulu kubanga ebyekampana li sibimanyi ne gye yatambuliranga yonna naye kye nalabye Masaka abantu bayinza okugamba Masaka yonna eweddeyo eze kulaale ya Ssemwogerere kati nga kitufosinga okutambula wonna era obudde obwo abantu bangi batuyambako omuli Dr. Shannon Kakungulu naye kati ndoozi omugenzi yawumula kasimanyi bulungi naye gwe manyi yafa ye mwami Kamulu yali owaggaso yatusapootinga nnyo owaggaso n'abakulu abalala bangi twegatibwako omwami ayitibwa Mulindu abiri mu maaso yali muvubuka ebiseera ebyo kati olwaliro lefnant twegatibwako oyo omwami ayitibwa Sempijja by then yali muvubuka
0: minista
1: kati oyo gwolaba netugatibwako omukulu Kiyemba Vincent Kiyemba Kimera omwami yali omukono ogumu naye oluvanyuma yakyuka n'afuuka FDC ne kati bambi yafa yaliko n'ombaka wa paalamenti mabiga kaawo abantu bangi nnye Masaka kakati netuvuga eggaali nga tukola mobilization Masaka yenna okumwetoloola ate jjukira ebiseera ebyo baali tebanaba mukutulamu okutuusa kampeeni bwe zaggwa kati twagenda okumaliriza okukola kakuyege jjukira nti nali nkola emirimu egyo nga nsinziira mu ddwaliro kubanga nali nfuuse mwana wa ddwaliro nga banzijanjaba okugulu kuno naye nga ntambula kati nga tuvuga eggaali bwe bwazibanga ekawungeezi saawa nga bbiri nga nze nkomawo mu ddwaliro ndeebaka wodi bagita mukaaga namba mukaaga e Masaka kati bwe twawangula akalulu kampeeni bwe zaggwa twagenda okuwulira nga balangiridde nga Museveni awangudde ebitundu 98 buli 10 Masaka ne tukawangula nesanyuka kati lizard sezaba mwecho kyaliitira obuzibu nagenda okumaliriza okukola kakuyegula okuvuga eggaali ng'okugulu kuno kuzimbye kwazimba ne kuyitawo kati nagenda bagenda okuddamu okukebera musawo n'agamba mukyenda ne bagenda nga bakutinja 97 kati 98 ne bangamba egumba lyayingiramu akawuka akatasobola kukola ki kuwona akawuka ako kalya kambuka kati ekyomu kusoma mulungi nti kali wansi kati solution kusalako kugulu era bwe bakikola ekyo dokita wange bamwitanga dokita Musiitwa uwamulirako Masaka eyo yali musawo mulungi nnyo sajoni mulungi nnyo ne dokita bamwita dokita Kijambo yaveno Mulago Kampala ne bansalako okugulu 98 enaku z'omwezi 2 ogwokuna kati okuva olwo kutuusa kaakati nimbeera kwekyo
0: ampuliriza oli ku 10/7 9/9 Pearl FM ekula ly'omuntu wa bulijjo omukulu Katende omuwulidde bamusalako okugulu ebizibu n'abufunirawa abufunira Katonga mu lutalo mu bino byonna mukulu Katende wakwatwa budde bututwalaganya naye kakoye dakiika nga 3
1: zineze
0: tusigazaayo inshaallah mu bino byonna tata wo ye yasasulanga sente bakuba tata wa akyaliwo kuba tata otula bafa nga mumaze kuwangula lutalo 8/7 bakuba 8/5
1: yesebo
0: tata we yakujjanjaba gavumenti yakujjanjaba mayanga oba abayekera bebakujjanjaba kuba mwali bayekera
1: twali bayekera actually ekitufu okitereza twali bayitigali maje bali buyekera gafuuka amaje 8/7 bamaze okuwamba kati bafuuka amaje because abana balwananga naye nga si maje
0: bayekera
1: era bamala olutalo ne baloka baorganizinga bulungi ne gafuuka amaje buli muntu n'afuna enamba n'agenda mumaaso kakati kiri kyombuuziza tata wange yafa 8/7
0: ani yakujjanjaba 8/5
1: kakati 8/5 banteeka mu ddwaliro ne batukolerako bwereere tebansasulira sente era benali ekitovu namala ndoza ebbanga lyali lya mwezi nga gumu ne banzijayo ne bantwala mu referral hospital e Masaka ne banteeka mu ddwaliro lya gavumenti eyo gye nabeera naye nga tebawaayo sente ate jjukira nti muzayi wange bwe yali yayitamanyi nakumanya nti ndina mu ddwaliro ne bazadde bange bonna tebamanyi kubanga ekisooka tata wange yali naye mulwadde nnyo
0: yategeerako nti omwana yategeera
1: mukadde ako nga bamugamba nti gundi tumulaba alabika agenze ki ayingidde naye okugenda kwenyini baali tebakimanyi nti zenyingidde kubanga nze bwe nava ewaka ninzija mu kibuga nga bwe nkugambye nalaba abaana nga bakoze batya embeera yonna ne bannaffe ntugamba tukola ki wano tugende teri yankaka nze nakyagalira nga nze omuntu olw'embeera eyaliwo kati nfuna obujunji bwekuva mu famire yaffe 8/7 yate mbufuna nga muzayi wange amaze kufa
0: obulumi obufuna
1: obujjanjabi mbufuna 8/7 mu famire yange mu famire yaffe wa muzeyi batandika okunzijanjaba olubalabye enkomyewo
0: ne gavumenti baali bamaze okuwamba nga mmwe abaali bakadooga abata abayingira temwali naye omutemwa gwammwe nti guno gwakubajjanjaba
1: kakati nedda kati ebiseera ebyo baali tebamanyi nti tuli bayeekera era nga tetwagalana kukyogerako nti tubadde bayeekera nedda era baatujjanjabanga abantu ba bulijjo era nabatuleeta mu ddwaliro batuleeta tebajja ngaabazze ngaabaserikale kubanga communication zaali zisobola okutambula nti bano baki
0: bayeekera
1: etufuna obulabu obukola ki obutagambika era nabatuteekayo bagira mu ngoye za bulijjo
0: kati olwo mumaze olutalo bamaze okuwamba
1: yesebo
0: muzei wa fudde chinana mmosa amba.
1: Yes sir.
0: Bana baba lita mudwaliro bafa yo kulaba nti balondola abana bana bakubibwa
1: ebisere byo era bali bamanyi tobutu kwanga tebatu kubanti bagenda kututta nti tuli kuinja musawa ya kufa era abatu leta nabo bagenda ku mirimo gyabwe gya kulwana gali bali basirikale naye nga bali mu ngoye za bulijjo era omulimo gwabwe gwali gwa kugenda mu maaso kununula ggwanga
0: anti ngamba bamaze okununula muntu omala okununula eggwanga maze okulwana oyina okuddayo n'ogantya oba katugeze tubadde n'omukolo tubadde n'omukolo leero ku Pala FM munaffe n'alwalamu ne bamusitula ne bamutwala mu ddwaliro omukolo bwe guggwa manager agenda n'alambula ku mulwadde oyo gubadde mu ddwaliro alaba embeera gy'alimu
1: katiseeka ekyo kyanjawulo nti mbadde ku mukolo musanyu naye mu lutale ebyo tebiriiwo kubanga ti bw'otunuulira front bw'otunuulira jjane gye mbadde muvudde olyanza okuba nga nakuleesa yenyini ayinza okuba nga naye nga bamukuba amasasi n'afa nza okuba yafiira mu kkubo nga tomanyi nti yakola ki
0: yafa
1: aba baleese bennyini balina okuba nga ne ku mulundi enyini nga babaleese babatutte mu ddwaliro ne babakubira amasasi mu kkubo ne bafa oba ne bafiira ku front line ne bafiira mu lutalo kati olutalo bwe lwaggwa tewaaliwo okujjukira abantu bonna bye baleese mabega tekyaliwo kujjukira singa kyaliwo nti bajjukira abantu be batutte malwaliro ne bajja kakati singa naffe tulina we tuli naye tebajjukiranga abantu be batutte malwaliro kujjanjabwa okujjako bajjukira abantu awo abamaze nga tumaze okuwamba awo kubanga waliwo abaalwala nga bafunye manyi bw'omala okumalako okufuna problems ez'enjawulo mutalo kati bwemba nga muli mu nkambi mutadekalitakikamu eriwali oli n'alwala bamutwala mu ddwaliro bamugoberera ne bamumekinga suwa nti wadde gyali tugenda kumuwandiika afune ennamba tefaana bwetyo
0: ampuliriza ebyakatende bingi nnyo naye akadde ke katugaana waliwo ekibuuzo ekigenda okujja we tugenda okutandikira insha allah sande jja mungu bw'anaabakkiriza atubuulire ye nga kadogo eyewaayo n'agenda okulwanirira eggwanga bamukubye yafuuse mulema kiki ekyamukolebwako yaddayo n'alondoola n'anoonyereza be yalwana nabo okusobola okulaba nti ayambibwa mu mbeera gy'alimu kubanga yali amaze okukubibwa e Katonga nga takyaddayo kugenda kwekolera mirimu gye nga bwe yali akola wadde yali mwana muto kubanga n'okusoma yali akyakwagala yali asobola okukola ki byonna byonna ebyo nagenda bitubuulira mu pulogulaamu yaffe egenda okuddako then atubuulire ne muzeeyi we atuuka atya okuva mu bulamu bw'ensi eno

0: diocese zina biri musavu kwezi kwa mwenda biri makubya biri mukaga twebaza ku bantu cyagena masongo cyatuliza buno kwa Sunday twatu guse kasera kano tuze twe ku mutoki kuteka Yesu makaga fe ate no buryawo mu bisawe birize tumara wano obulya waluje tusobola kuyigiriza nga fe abayogera wano na mabali eyo tusobola kubanga obulya utufuna amakaga sanyu tulewaza mwendaba waya kadeka mwendembanga mtuliriza echo ni mshukula chape inyo tene tugama tino temujango kukuwanga omuntu ayacha okuyiga omuntu agalo kumanya aba ya fudisowe bei ambeda wano nze kalungi ya msafa ndine seka yusufu mutimba wano kubegomba tutunulira nsonga za bufumbo makaga fe atwega lukawa za wazaji mwena baziza ya bana mwakumasomero ataba sodi nubwa gana ba headmasters na mwa headmasters ya wakiriza bana bafemu mkuzo mtu kwa tendo mwebali nyo mwebali idara wiki wila mpambu chikani dao kwa itu hapa wana kusande utukuna kuruwalero mwini mwanja bafiridwa mwini mwanja baluaziza mwini mwanja wafunyo kusomozi kwa bidwe nsimbi za abwe wane vila lemitu ya abwe ewe na vila mbula mbuno wensi na ye tugamba ntino Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abirenga tekirako atera ko bwangu solo kubanga tubiranga tukuka insha Allah ta'ala mande twapo wono ndoza kusandi twapo wono mande naliko mu ruwera aho ba kutumira nasanga yo salafia
1: salafia
0: mto wange agamba ngamba Ibrahim Setuba.
1: Ibrahim Setuba.
0: Ibrahim Setuba na kutumira. Simu manyi. Na ye muulira. Nimuga nijia alinanga munde vene. Nimuga nje mulaba. Mwali mwali yao ku masomero kubaita Saint Jordan.
1: Amuita Ibrahim.
0: Setuba.
1: Ibrahim Setuba. Nange mutumide.
0: Vela ye. Yona,
1: na ye. Baba njagara nange mwagara. Ni baba tanjagari na mwagara.
0: Na agadi waliwo ono musanze rero jumana jisaidewa yes umulala musanze rero mbade igangeyo ninsanga yo muntu rana ngamba nti emyaka ngeta nauliza nga seka mutimba kakati na yenga sekera mubuliri wange ne mugamba nga kutisa kochi ngayogere ebigambo ngayogere ebigambo ngabini ngai bamunnyonnyodde ngabibi ere nokulaba ngai bamunnyonnyodde ngati papa muisizamu hawo ni muganti
1: baro ya bipie yanzi bide kubyamo ese
0: muganti hafu tukola bukozi research nitugira ne ne nakutumira
1: alhamdulillah gamba kya
0: njali mulungi
1: kije tuli Alhamdulillah so, tuina tabu.
0: Alhamdulillah. Royo sibiko.
1: Yetu ite tuina tabu.
0: Tuina tabu.
1: Tuinda na firwafi.
0: Tuinda na fe omukofirido mukodomi.
1: Ani.
0: Anti wanga buli wechi buli.
1: Chibuli brotherhood.
0: Boze
1: simutebo mujetu bibiyemo. Abana ba firigo batuse.
0: Abana ba firigo batuse.
1: Uruno batu se bubi. Allah. Akaza alhayatu. Obulamu bwe butyo. Oba ufudde otya, Naye ali muhimu ofudde. Yafudde bambi.
0: Yafudde.
1: Mungu amsasire.
0: Amina. Bwe butyo.
1: Naffe nitubaddeyo, alhamdulillah. Atuliriza mwenna. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشابو كيسا
0: الحمد لله
1: تشاري برامو بتبانغا تشتروزا تشيشو عتي لا تشابو كيسا تشاري بسلام
0: الحمد لله تمسوا
1: الله تنميز
0: امين
1: ويكينو بيتي رانغا ويتامو دي فا كوابانتو Wademo na ye kiri mu bwanga muno ikigenda maso kikulema okutegeera
0: ate kitya
1: ngeri abantu abantu situgana bafa naye abantu fujjo lisusi abantu batta abantu mu ngeri y'ekyeyonoonere batta abantu abamu bavunaanyizibwa ekirundi ekyo kyennyini nyini ekyo kyobadde oyogerako olwo omusambi w'omupiira miskini yali avana ku training era bamutiramu ekyo ekitundu ekitundu ekyo makindi oyo kibuli n'ebigenderako bantu kwegamba bayina security eyina okuyiiya lwaki fujjo lingi ekikwawunyisa mu nsi yaffe eno Uganda gyetwagala ennyo kuba tetulina nsi ndala nze kyensinga okwewunya epoliisi ya Uganda
0: yeewunyakoa
1: egenda n'ekuba mu mawulire nega nti bino ebifo bya bulabe tebiyitikamu naye ani ayina okumalawo obulabe obwo mbuuza kuliko wa poliisi ani ayina
0: okusaaliko wa poliisi naye
1: ani ayina
0: okumalanabeerako ekyaleeta obuzibu ero si zino oziraba noliko wa ero si okimanya oli wabavubuka naye mu myaka egyo bayingawo bayitanga security committee security committee abavubuka twagibeerangako mwe mwava n'ekigambo ekya local defense kakati nze kanjugere ku makindi ego nawangaliramu
1: era yesingamu efujjo
0: makindi bajjanga abavubuka batukunganya lwakuba nebirera era namwabijjawo nga mubivumirira twagenda ensambya netugenda mukyaka mukyaka nebaba traininga engeri gyemukunju emusobola okukomamu ensi yammwe kakati naye security committee nali ngibaddeko omulimu gwayo gwali nga okulamu n'ekyalo nga bakolagana ne ba local defense jukira nti ebiseera ebyo aba local defense bali bava ku byalo era nze nzijukira
1: mwana wa gundi
0: mwana wa gundi waliwo omuganda nga Semaruru waliwo omuganda kati era yadda ku poliisi awo abantu bamuyitanga ya Rabbani Faruku yabeeranga mukatale katwawo abavubuka bonna bagenda bali nga bantu ku byalo bali baba training nga bakomyawo naye nga omuntu amanye ekyalo gano maka ga gundi gano ga gundi
1: n'abalimu
0: n'abalimu
1: gundi ayina ennyumba ezabapangisa ziriko abantu webati ne webati
0: simanyi naku zona wakikyaliwo kubanga bya erosi
1: ebintu byonna byatabuka sheka
0: twalinawo ekitabo nze ku erosi yaffe ya Juko zone twalinawo ekitabo nga kirimu buli mutuuze yenna n'akafaananyi ke wano ku nyumba za gundi ku nyumba za yavudde mu musaze emu byalagawo
1: anti kati kasita amaanyi ga tewali baatabula bintu ebyo okugyako gavumenti yennyini neetuuka okukozesa amaanyi ag'ekika ekyawaggulu luli baalina empisa nga bwe bajja okukwata omuntu security ngeze okukwata omuntu emaze okufuna obujulizi obutuufu esooka kwero si wano nemugamba jangu tugende omutuuze fulani tugenda kumukwata asula ku nyumba za mutimba kati olwaleero ekitakyaliwo kati waliwo emmotoka eziringa kamunye ziwamba buwambi nezitwala omuntu awulire munkwate obuntu bulamu edde yalingawo ensinga ekyalimu obuntu bulamu mu nsi yonna kuba si njogera naawe nga nze ntambudde mu nsi ate mpangaliddeko mawanga agatali gamu naye abantu abasinga okujja gundi omanyi bagamba mu Lungereza nti police is a state police ebeera state owulira ebitongole byonna nebiba bikola bati era bano obalaba bakaleeta wano ewa Uganda nti polisi ng'eyambibwako
0: ebitongole
1: ebyokwerinda ebirala nga head prefect asooka ateekwa kubeera polisi polisi yonna kasita ogijjako obuvunaanyizibwa bwayo ensi eba eyonoonese kubanga abantu gwe beesiga n'omubbire lwabadduka afazali mutwale ku polisi afazali mutwale ku polisi afazali muyite abapolisi kuba abo bantu basoma mateeka kakati polisi yabalo kujibwako uhumu kubuyiza bwayo bibino bitu cyaraba kwa wa polisi mu mateka ayino buyinzo bukwato musirikale yenda de wabera wa maji yeah police ayino buyinza obukwata omuntu yenda ne wabera wa maji ngazizo omusango police ayino buyinzo obukwata najikulira obwakitegedde IGP yenyini nyini ate police emukwata yali kirabyeke South Africa bakwata IGP nga anywedde omwenge nga avuga emmotoka era awenaviirayo kuba nabalayo omwezi nga gumu wenaviirayo naleka bamutadde mu kkomera naye ng'ate abamukwata ba traffic ate baaduumira okitegedde akondo ge bayita amateeka shef naye kati nze kye neewuunya ye polisi okulabula ne gamba nti mutaawe katwe toyitawo
0: anti that is a dark spot
1: ekyo kati gwe
0: kawe ku lugudo bavuga nti batekawo kapade dark spot
1: naye nze kye nnaali badde ngira nga tonnalabula ng'omaze okutegeera nga gwe omunoonyi omukuumi waffe sooka ogwekkavu busooke waababbi abajja bookwata naye gwe lwaki nze ondabula akwata omusaala gwange ne ngukuwa onkuume mu kifo ky'okuntaasa n'obeeranga kuba siina wenna kati bwe ngatuyita mu nkere ate gye nsula tutaddewo kafyu timukoba ssaawa nnya olwoba nyambye mbuuza gwe
0: shekaluokulabula
1: weekuli naye tekugasa wabula amaanyi ge gasinga amaanyi owulira amaanyi agajjawo ekyo kubanga olina obusobozi obukijjawo kyekisingako oluvannyuma ne busigala bumulumulu nze nagamba ekintu kiri kimu shekalungi nti olunaku lwe luli kyolumu abantu abakoze ebikolobero abasse abantu b'abantu ne babalaba owulira ne batabazza luzira ne babazzaawo wennyini we bakoledde ebikolobero ne babatta tebagenda kuddayo omuntu kwepaaka
0: Mob justice.
1: Owulira kubanga bwe twali tusoma sharia omuntu kasita iza itarafa linsanu nafsa bwaba yenyini amaze okwewaako obujulizi nti ana kataltu fulana tobaayo na bujuli bulala kasita bamukebera nga omutwe mulamu tewabaayo na bujulizi bulala n'otwala omuntu wamutidde wamukubidde n'okola oti ng'onoonya bujulizi ki era biki byokyakuŋŋaanya owulire naye kati abantu beegiriisa abazzi b'emisango era bakyatta abantu ab'obuvunaanyizibwa bwangi kuba omuntu agenda n'akuba omuntu peva ebivubuka ebiyaayo ebyo n'akuba omuntu peva wallahi nga naye atutte ebbanga poliisi manya bamusomeseza bakadde be gavumenti emusomeseza mukugu oluusi mulina n'omukugu omu ebivubuka ebitalina buvunaanyizibwa ebyo nekigenda kikuba peva kuba kyagala essimu ye kakati kati abantu bakyakaaba nnyo era bakyasaba nnyo gavumenti ebeere ng'ekola ki ng'egira nga ekwata ku bantu abo naye ng'abantu abo ebiseera ebisinga babakwasiza kisa ekisa ekyo kyekimazeewo ki wanze nzikira olunaku lumu waliwo haaji omu mukwano gwange bamubbako akasimu awo ku mega supermarket yabo nga kyajja agigule bw'ati naye ate omu ku bakuumaddembe ye yakubira omuyaayi omuyaayi n'amuddamu n'amugamba nti eno essimu nayo bagigira eno essimu nayo bagiwaayo
0: somekimuki
1: simu zifuluma buli ssaawa oba yali samusanga oba iphone oba ki ega eno essimu afandi nayo nyinza okugita kakati omukuumaddembe w'obeerera n'essimu y'omuyaayi abba abantu tolaba nti tukyali ku buzibu zeyagaba ebintu bisatu kasita byonooneka abantu nga mwekaabira ebirala byonna byonooneke naye ebintu bisatu kasita byonooneka ku bina abantu nga mwekaabira kasita olaba ekitongole ekiramuzi nga kyonoonese abantu bonna mukaabe kubanga gye tuddukira tufune obwenkanya kasita kyonooneka amazima ne gaggwayo ensi eba eyonoonese senga owa poliisi ayononeka kuwa fena fena go tutunure nebe masara rugurunga sina sina muntu agenda kuungira sina go era magamba go wa police wali ajansa zo rugudo kastola go wa police ngatachali na kisa ayononese omanya ti nseko zechi ayononese kastola bo musomesa kuba imuzadde obukubiri oluvanyuma lw'omuzadde ngayononese owulira semu awutobuuza nga kiddirira manya nti ensi yonna yonnaki kuba omusomesa muzadde oluvanyuma lw'omuzadde owa poliisi fenna gwe tweyunira era tetumutya owulira omulamuzi fenna fenna bwe tutuuka mu mulamuzi tuba tusuubira amaki tubasuubira okubeera nga tulambulwa bulungi dini yaffe neyo obusiraamu gy'olaba eyajja nenabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasookerako yasooka kubeera ng'etereeza ekisooka yajja kukuuma ebintu bitaano maqasidu sharia maqasidu sharia ziri ebintu bimeka
0: bitaano
1: ekisooka hifdhul aqli okukuuma amagezi okubeera ng'abantu omuntu amagezi ge gasigala nga gali soba ngategeera bulungi tatamiira takosa mukadarati takola ki ebyo byonna byonna hifdhul aqli ekyokubiri hifdhul damu okukuuma emisaayi kivulaba nti omuntu aya nabi eri mu Qur'ani gati walakum fi lkiswasi hayatun ya
0: ulilalbab
1: okiwulira kiswasi eno yayamba nnyo era kyokola nti baba bagikola faliyashhadu taifatu min almuminin wateekwa okubeerawo abantu abalaba nze nga kijjamunzije mu kibuga wano walu firing squad awawawawawo kusawo ya queen awo ngaoli ekibangirizi kyaba na barasta walingawo kalitunsinga mungi nnyo bwetwasomera ku biraalya naye firing squad waliwo abantu bebaleeta nga babaali babbi oba bayeekera bekiri babateeka awo nebabasiba ku bipipa bebakuba amasisi ku mulembe gwa Idi Amin naye sheikh teriiyo omuntu yamala mwaka nga tagugumuka
0: nga kiri kimugugumusa yalaba ku firing
1: squad owula teriiyo atagugumuka ye yovaayo ojja ogende emakka oba emadiina kiswaswi ng'eneebaawo olabe oba abantu batta bantu abo bebaleeta abo olabe ng'oliddayo okubeera nga okwata ku kintu ky'omuntu gwolowooza nti emakka tebaagalayo babbi ababbi tebaagalayo naye gwe kwata ku kintu kyayo
0: oli agenda nassaako ku bintu bya gold
1: bwegenda obijjeyo bakwate kamera ekwate bakunoonye bakunoonye owulire bakunoonye sheikh bakutwale mulundi guno gwembaddeyo nagenda neŋŋenda wano waggulu wano mu biduuka byokusaawa awo nali ŋenze kugulatwalina Haji Mutebi ŋenze kugula magoni bakanzu era okutuukayo nabuzaabuzibwa ku musajja benamuwali yali kikumi zaali lyali bibiri oba yanziriza balansi oba teyanziriza nembuga tonziriza balansi njogere kyandiko nze kenye tonziriza balansi naye asikuddiza balansi nti tikale nakwata lyali zaali 25 nazinziriza bwati kati bwaziziza neŋŋenda naye nga sitegedde nze kenyini mulaba allahi newedeni nga sitegedde nze nali manyi kubaa nti essente yazikoze eki
0: yazikuwadde
1: teyazimpadde kati bwenziraayo nga wayise ennaku bbiri omusajja nangamba nti kamera yalaze nga nkuwa ssente ne mugamba kamera yalaze wazimpa nti yalaze nga ssente nazikuddiza nenziramu nenkuddiza eki esente endala ne mugamba weezirizize ezibeera nga kyewalaba kyekiki naye range saazitwala amdan agala nge nakitegeera tewali amdan wabula bazitwala ndowoozawo buzaabuzibwa kati ensi eyo okutuuka ku bintu ebyo tolowooza nti byatuukibwako mu ngeri ya kuzanya bw'oba oyagala abantu baakolebwa awanafusi zino zaagala nnyo ebintu bingi nnyo naye tweza kudda ku bulamu bw'abantu owulira wano badira abarogo ne babawe ebedu omurogo nakwata omuntu namusalako obwererewe namusalako ennimi mbwa saddasi saddaka yawe yabantu abo batemu nibiri wano Uganda njira kwatu mwana omuntu nagenda namusala ne bagati basanze kiwududu ne bamukwata ti ne bamuteeka iruzira okiramu abantu abamu betaaga bobo nyini bebasooka okwesobolayo nti fete tukya sobola kuwangala na bannaffe fetuli batemu fetuli batemu aya kyegandi walakum fil kiswasi hayatun ya ulil albab mulina mukuwolera amawanga obulamu abantu ne beyagala kati gwe kyolabe makka nti bateeka nti gwe bobba amdan omukulu bakuteeka ku bagwire botta omuntu amdan naawe ofuuse ensolo wali olabyeyo atomedde emmotoka atomedde emmotoka gwetomedde nga akozeseza mmotoka emmotoka newaba netomera gwe batta naye ono akutta ekitala aba mutemu owulira omuntu n'oveeri kale katugambe ku kigambo nga kya ono Moses Matovu n'oveeri mbuli w'amaanyi n'okuba ekikunda abantu bakeera mu jimu kwewaga kutta bantu owulira kati gavumenti eteeka okusala agunde n'ekirala ebifo byonna gwe byomanyi nti byamutawaana poliisi owulira bidiployingemu wano bagamba muntu omu yekka yekka nti oyo ali ku saidi ya byabufuzi bweti kabanganire zijja 15 owulira bwe kibanga eki kisoboka okukolebwa nabano obulamu bw'abannansi lekaffe kutunyumiza nti awo mu nkere tewagendwa watya lwaki omubbi akusinza amaanyi omutemu ekiwulira kakati kuba fenafena kati fena tutambula kiro omuntu atambula ekiro bwe wabaawo kafyu tumanya nti kafyu waali naye abantu bano baginyiriziddwa nnyo ne badda ku bulamu bw'abantu okubwonoona obwonoona oli nakulisa abaana nakulisa abantu baziirana naye nga kivubuka bagenda kikwata nga tekitegeerekemagezi ngaolaba omuntu ali awo omwana ze yanyiziza nga kyasaba bwasami ogenda okulaba nga kimazeewo obulamu bw'omuntu dokita mulamba alongoosa bantu akola kyakola ki n'ebirala bifaanagana bwe bityo so okubira omulanga okubeera nga abantu bakola ki bagira bulungi
0: 10:07 katonyezimwera pal fm kwetuliwe bali nnyo okubanga kyagenda mu maaso mu kyatuwuliriza katufulemu bakatono nnyo tukomewo n'ensonga zaffe tugamba obulamu obulungi mu bufumbo bufaanana butya tovaawo
2: katukwanjulire start time zisola S130 ng'eno erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa 2 olina amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kussa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 3 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booke omuli kyano z'abaana omuzannyo kwossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna weefunire startime ezisola S130 kusiriza 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku startime solar power your life
3: owange onjute leero
4: ndi bulungi
3: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
4: lowooza ku bulamu bw'abantu
3: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
4: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba mandela miras
3: spoonfla agira mubuwunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mumaduuka gonna okwetoolola eggwanga spoonfla akolebwa aba mandela miras ebusega roundabout masaka road
5: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Ebibao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abiri mu musanvu.
3: Olumukati mu programu obufumbo
4: obufumbo mwetuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu maka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo.
3: Ngikutuusibweko
6: Tasnim Junior School ensangi manja yesomero eryekyasa, omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding, lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke, ende y'abaana nnungi, ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri guluguru nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ewuloba. Essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasnimjunior.com.
0: Alright, chukumu musambu karanyezi mwenda pale FM kwa tulii, wevali nyo kubangu chagi na masi mchatu uliriza. Program bufumbo, tulisinza chukumu musambu, sawa zizi na ziwe dachika, angazi hizo makumi ya abiri. Okwela sawa, tano za achiro, tuwela wanonga tugena masi na ukajuka nyesonga za feza bafumbo. Nsuwela nti na wabade ewala osembe deko wanukumbi, mchunu chafeche chisose. Meseka gambi walo sibiwe walwe somero ya fili waita Ibn Baz lili higa ngeyo liyabana mawalaba wa silamu madina wa somesa mpo shakati na kano wajina abalala ngatugenzo kukamba kubaza mkumanyi na kubabu lila kubaba shakati ya bagendo kubaba incha insha Allah na ye ba mama abencha ba mama abencha utafanga na konga mwe mwasumira simanyi mukirasha mwe mwalimu mwala temwali yenga mwala fiva jamunga mwe bali zikira nalina amwala nini msebana babala mai madina na gai mwali nga mzaina na rima walinga mamfuwa mamfuwa salama wa tambalo wa sheka tamsuza mwalinga mu maimuna na kano aji wa wali wa sheka kalanzi ya principal wa gundi wali mu Fatuma Musa wa haji Musa Mudo Mugenzi tuuse mbili mwabira mu Yudaya mchala kati wa Sheikh Sufiani Sheikh Sufiani ukachiri kakati bawe yagira kungalo naye kati bugenda masomero osanga mu wewe ni wa mkwano ko kumbuko
1: zauja
0: ayude
1: abana
0: banje kati jibwe tobe abana banga ismiro bana luenda bola kukairwa bwana kumani nali bwana musomero ya wali ewo karule ewo bulenzi asanga abane 13.5 nile bwalanga basinga ko namba nene the other term nakenda ko somero walita Saint Mary's ndiri wali Lugazi yali nabane 13.2 yali singa mbawala so okutye kate ko mchalo wensa kitugenda kukula ko kitugenda kugera ko na kulwa lero
1: no
0: anabira mbula mu weyagaza muri mugusha
1: anabira mbula mu weyagaza
7: omukakamu
0: obukakamu
7: aye yagala akoze omwalo oyo akoze family
1: Etebenkedde n'ebirembe byafaanana atya?
0: Byafaanana atya?
1: Kati kye twagala tutunulire olwaleero insha Allah ta'ala.
0: Insha Allah.
1: Suwira nti abantu bo bonna bateredde.
0: Olaba nagerese mugenzi kati ateredde.
1: Ateredde?
0: Ateredde.
1: Ate oyo atakyafumbirwa aterera ki?
0: Mwana watu ateredde n'ebintu byenjawulomu. Omanyi nti abali ku retirement line.
1: Beba uliriza.
0: Beba uliriza.
1: Atawa liku midala teba uliriza.
0: Ayo midala teba gala kuuliriza. Akitekea.
1: Hati bacha atomera nyo. Bacha atomera. Olegata kutiki toka. Na ya uvau nti munonyeze. Munonyeze. Kakati bakunonyeze nga tuina ichi umanyi. Kati wewuzivu vajyo kusinga.
0: Atesi chichoka. Bana awali ku retirement. Bagala nnyo okumanya. Bagala nnyo okumanya kubanga eno jiru empyeze air.com ekuisaka egaali.
1: Kati bafaanagalako nze bwe nali edda nga sinakuguka mu kuvuga mmotoka. Emmotoka eno nabagiyiga kiro.
0: Ate etya okutumira emmotoka.
1: Genda ne weebaka bw'otyo nga naye wano enkya sijja kuddamu kavuga bwenti. Enkya nja kuvuga bwenti. Naye bw'ogamba nti ofubuluka bufutuse ovuge. Buli lw'okola ensobi mu mmotoka lw'osinga okugimanya okuvuga n'okwegendereza. Kakati na banawo ebisago bye bayiseemu. Abamu be babeera nga be baakola ensobi bagamba maama singa nange nakola ebyo oboolyawo singa ndiki
0: ndi bulungi.
1: Abalala abaasubwa owulira nabo bwe batyo be bali. Kakati bino ebimu ebiseera oyiga oyinza okubeera nga oyiga oluvannyuma lw'okuva mu kintu naye insha Allah bwoba tewayiga atesomesa abalala bayige
0: ne rumu y'okuyiga n'okukyusa weeri
1: ati oyinza okukyusa okwagala okukyusa naye nga ne gw'okyusizaako takyaliwo
0: kubanga oyinza okugenda okukyusa
1: ng'okyusiza ku bbanga kati eyo sikyadda akati yembeera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبو الشيخ يحيى مصطفى كارونجي
0: نعم
1: نبتولي جزام وإننا أولا المسلم كتواغرة تنولي دي يتكوين أسرة ناجحة ومنتوك تيكيكا فاميري إلي سكسسفول obe mpanguzi ne asrarun al istiqrar ne byama ebiri mu butebenkevu wa saada n'okuyagala al usriya okwa famire al usra kibaita famire hiya na watu ke kanyikuli omanyi kibaita na watu kaba kanyikuli al asasiyan akintandikwa li ayi mujtama
0: akatandi kirwako
1: eri buli society yonna fahiya lati tushakkil shakhsiyatu alafrad akonno kula bakanyikuli akatono kanawa ke kakola kibaita omuntu individual watanihim nafsiyan wa ijtimaiya era ke kakula akulana mu moyo omuntu ne society faindama takunu al-usra mustaqirra bulirola banga family ngetebenkedde wasaidan ngeri bulungi yadhhar dhalika jaliyan ala suluki al-abna'i wa kudrati ala muwajahati al-hayatu bi thika ekyono chikutegeza nti waluwo empisa ezenkukunala ezanna maddala eri al-abna'u abana era wa kudratihim n'okusobola kwabwe ala muwajahati alhayatun bithiqa okubasobozesa okwolekera obulamu ne n'obwesimbu walakin naye nno tahkiki hathihi saada okutuukiriza okweyagala okwo والاستقرار نوبتبينكيف ليس أمرا تلقائيا سيكين تويتشبوه ببوي بل يحتاج إلى وعي جتاقا نيو جتوه جوك تقيرا وجهد نوكرا فوبانا مستمر وكور تنتزي من جميع أفراد الأسرة مبنى abantu abakwatagana ku kigambo kiribwa family khasatan okusingira ddala azawujaini abafungo abakyala bibasinga okwatibwa kenyo okuzimba family eno eri obulungi libiraya harakatin nga bazimba relation oba okwatagana okuyimiridde ala tafahum kukutegeragana wal ihtiram al mutabadil nobuli muntu yenna okuwa munne kiki
0: ekitiibwa
1: tuli mu kwanjula wa fi hadha al maqal ne mu bigambo bino bitugenda okwogera sanata'arrafu ala nuqatin tujja kwesigama n'okunyonyola points muhimmatun enkulu ennyo litakwini usratun najiha ndio omuntu ayagala okubeera ne family eri najiha najaha yeri
0: successful
1: kiki mu Luganda empanguzi
0: empanguzi
1: min ikhtiyari sharik al munasib entandikwa yonna ngo yagala okupanga family yogwo musajja agenda okuwasa n'obuvubuka akyali omuvubuka ikhtiyari sharik al munasib
0: okulonda omu
1: patanawo
0: Agwani
1: de Ngoyonu Ujakubuteka ila tarbiyatul abnai Ukulila batabani Babogeno muzaram Wataniyatin Alqiyamun Nukukuza ineisa Enunji alusriya Eyafamire Bililafa ngoyongerako ila Estratijiyatin Alhifadun ala saada Ebintu ebikulu enyo ebibeera mu kukuuma okweyagala kw'obufumbo fakaifa ngeri ki yomukenera usra gye kisoboka eri family antusbiha musjaran quwa okweranga bukidde ku machanga ya amani wa saadatun afradiha eranga abantu baabo kinomu bali mu kweyagala kijja kitya okikola otya wamahi alawamil nsonga ki allati ezo tallu minu l'istimurari l'hub ezituwa alira awamu okubeera n'omukwano ogwo utentezi wal istikrari n'okutebe nkira ala amada towiri mubangi kwavu sana la dharika maatu bivino kituwa gara tutunulire nga tuliwa muna mwe aba uliriza echisoka mubiona asasiyati takwini usrati najaha emisingi omuntu jaina okubeera nga atuukiriza mukubeera ne family linajaha emisingi
0: kwagala kutuukiriza
1: empanguzi inna bina asrati najaha mazima okuzimba family etebenkedde la ya'tamidu faqat ala alhubb teyesigamye ku kintu kimu kyokka nti kyalaavu والمشاعر نفيلينكس زولنا بل وابولا يتطلب أساسا متينا كيتا أجيسا وكبيرا أنغا وابو يمسينجي يميوهفو تلومن إجيزينجرامو استقرار العلاكة وكتب إنكزا إنكوا تغانا الزوجي يوبو فومبو واستمرارها وكبيرا أنغا بيجين دماسو وبالتالي إجيدريرا takwini usratu najaha ebibamara okubera nga oyina emisingi ejitwalirawo okutebe enkovu na buli kintu kyonna egy'olutentezi ekiddirira kubeera nga okola usra famiri najaha eri successful wa min ahami hadhihi lusas n'emisingi egisinga okubeera nga mikulu namba emu husun ikhtiyari shariik omuvubuka yenna agenda okuwasa sooka onoonye ogenda kuwasa mukyala ki kyekisooka agenda okuzaalira abaana ava mu family ki asomyatia arabikatia kati ya ikhtiyar sharik okunonya omchara nomchara okunonya omwami haisi yajibu ayakuna hunaka takafu mukisera nnecho weta agiso kubera utakafu enkuwa tagana fikri eyebirozo wa ijitimai ne ya wamu kwigamba okubera nga takafu mujja kwatagana mu birozo bwe ijitimai ne munkoragane ya wamu eranga yagumun nga kitwalira omu al insijamu baina torfaini okubera nga abantu bakwatagana begatta batukiriza batu bali tawazun ngabenkana nkana mubi kumbere bibi omusajja n'omukazi le ana al ikhtilafat al kabira kubanga enjawukane nene fil mabadi mutandikwa wal qiyam ne munaisa katuaddi zinzo kuberanga zikuletera ila tasaddiati fil alaka kuleto butalavu munkwatagana maamrul wakti awamu nga akasera kaisewo omwandisi kyagamba abuluganda nti omuntu yenaye nagenda okukola famire kyasookerako ye kenyini nyini gwereka kwevuma famire gyewawasa nga wawasa omukazi ekisooka sooka omanye omukazi gwe wawasa mwakwatagana oba gwe omwami oba gwe omukyala sooka omanye omusajja gwe wafumbirwa mukwatagana mu bintu bingi kitimayi wa fikri mu birowoozo munkwatagana wasoma gwegwoyagala okufumbirwa oluusi teyasoma munakwatagana owulira oli bugagga gwogenda okufumbirwa mwavu munakwatagana ova mu famiri yamaanyi onoava mu kafamiri katonotono munakwatagana okumanya oku takafu enkwatagana eyo n'ebirowoozo n'empangala gye muwangaliramu n'obeera nga ozingiramu okubeera nga mwegatta era nga mubalansinga enjuyi zombiriri kubanga okwawukana kuno okunene mu ntandikwa ne muneeyisa kuyinza okukuleetera tasaddu'atin obutalavu fil alakatin mu nkwatagana ma'amrul wakti kadhalika bwekityo yuaddu kibaliwa nti binai seka okuzimba obwesige watafahum n'okutegeeragana baina zaujaini obwesige buli omu okwesiga munne watafahum n'okutegeeragana baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri unsuran mpaji asasiyan ya muzinzi nnyo fi najahi ayi ziwaji mu buli muntu yena ayagala okubeera nga ali successful obanga awangudde mu bufumbo haith mu kiseera tubna hadhihi sika nti obwesiga obuzimbibwa ala saraha kubamalirivu walwuduhi n'obwerufu wal ihtiramu al mutabadil n'okubeera nga buli muntu awa munne ekitiibwa baina torfaini wakati wenjuyi zombiriri ekyo no bwe mukikola mima isaid kiyambako fi khalqi lbi'a okubeera nga kitondawo embeera aminan eri emirembe ey'emirembe yashuru fiha kullu tarf nga buli ludda lufiiringa biraha eddembe fi ta'bir an mashaarihi wa afkarihi mu ngeri gye mweyisaamu ne buli muntu kyawulira mu birowoozo duna khawfin nga teri atya munne min anaqdin mu kusengejja ensonga aw su'il fahm oba okutegeera obubi wakadhalika nabwe kito la yumkin tajahul era tetuyinza kulekerera oba ne tutunula kyamabbali embeera etereeza endala almaali ey'ebyenfuna njagala atuuliriza ali ku rediyo omanye bulijjo nti bw'oba ogenda okuwasa oba ogenda okufumbirwa sooka okiriziganye nange nti omuntu gogenda okufumbirwa muina takafu u mukwatagana mufikiri mubirowozo ne wa ijtimai ne mumpangala olaba ali wase kwebyo kubyoyagala no mchala bilaksi sahih no mchala na ebu watu situ kusaidia mchala yeka wabula omchala watu no muami watu gogenda okuwasa olaba atu kugamba muna kuatagana kubanga buli mba mukwatagana buli mtu neesiga munne ne mutegeeragana musingi munene nnyo mukubeeranga mukola obufumbo obuwanguzi kuba buli mtu lwazimbira obufumbo buno kukwesiga munne n'obumalirivu n'obwerufu n'okuwangana ekitiibwa bw'oba wafumbira omusajja nga gwasoma nga tewasoma nga yete yasoma mwechitibwa. Dao musajja baba wasoma nga guba siza te yasoma. Era mwechitibwa chiri mutabadi. Abo limutuwa mwechitibwa. Ebendo bija kuyamba. Muku teka u embele rimirembe. Ero mutu jeyawuli ramu. Buli ruda nti aina rahan aine dembe. Fita abiri mashairi hii wa afkari hii. Mungeri jasenge kamu feeling size yenga ye. Nebirozo bie. Ekyo nno kijja kumuleetera obutatya okusengejja ensonga n'okubeera nga tafuna so ulfaham ntegeera nkyamu. Nabwe kityo nno tetusobola kulagajjalira kintu daurul istiqrar ti mu bintu ebimu ebitereeza obufumbo buno almaali ebyenfuna if mu kiseera we tubeerera nti anna lughutu liktisadi okunyigirizibwa kw'ebyenfuna katakunu musdaran raisan kinzo kubera nga nsonga nkuru nnyo le khilafati al-usra okwaukana kwa family nti omuntu boba ngoli mufumbo choyino kutegera nti uteko kubera nga no mulimo oba ne mirimo okola kyonna kyosobola okubera nti onywera mu byenfuna no berange ebyenfuna ebyo bikuyamba wati tusobola kubisula muguruka ebyefuna ebyolaba bwebiba tebinywedde bireeta khilafatin usriya enjawukana ezaki eza famiry omuntu ayinza okubuuza nti omwavu tawase omwavu ajja kuwasa era ne sente oyinza okufumbirwa ng'oli mugagga oba okuwasa ng'oli mugagga neera sente nezigwawo n'ekyo tekimenyawo kubeera ndi sente zina dauru nene nnyo mukunyweza family
0: roll
1: ikisoka abana bozadde betaga okulabirira family jogenda okukola betaga okusoma betaga okugulira engoye betaga okulisa boba tulina nyumba mu kibuga betaga ebyo tetweza kwawula dauru mali roll ya sente etujaula ku roll y'obufumbo
0: wadengira kitugamba ntino wezitaba kufana kuona
1: aha wezitaba nti weziba teziriwo mwine ero kutete nkayanga abantu ababiri ne muba yati olwalero mwami wange njogedde wane kugamba nti abantu abo bateeka okubeera nga kuba buli mutegeeragana musobola okuwangula obuki embeera gye mubeeramu buli lwolabanga temutegeeragana kitugambye olwaleero nti waliwo olwaleero abanyiivu ng'abaana tebannadda ku ssomero kyokka ng'ate ettaamu esembayo
0: bebatawadde
1: school fees kati oteeka okubeera nkerettanyi mu buli mbeera yonna okusobola okubeera ng'oyimizaawo famire eno nga n'omukyala we akukkiririzaamu thika alina okukkiririzaamu sobole okubeera nga mutwala ekintu mu maaso tafaaho okutegeeragana n'okubeera nga buli muntu akkiririza munne kyaba amugambye
0: alo chief story ya funye sheka yitunyimiriza abadde jayem ensonge yonte abachala obakala abafumbururu zibaina yagamba kita government kitawe yali msajja mwao walinga obasi bazitanga nairo coach wanairo coach simanyi sazira bako na ye yalinga amutika amuteka ku basa je bugembe kuzira mikwali Nye kati kulu tibai na sente. Ina kwatu mwana we. Nye yatoa kulugudu. e basi nga ete imiri ya imina mbukuru na nari kana e basi ngeenda kusiba e basi nesiba na agama onduna ngeenda kusomero bugembe ena mutekamu ngeza ita kula si
1: ngeza
0: ita wezi yukira akantua konga mama ya vera nguwa mbukuruka wye mtu kumiza basa tengu uli mbukuru wakati Sheikh na alinya kati director wa buni basi. Nakakabu wewe chukira nenga mama wange ya gweda lukwa.
1: Kurwangi.
0: The roles that we gamba nti abantu zo solo playinga. Nenga ne mzee yaliyonga nemi mtibinda kubala.
1: Kati tafahu mweyo kutegeragana oku kubera oku kusomesa abana. Tafahu mweyo yerisa abana. Tafahu mweyo yaba za abana. Bulira mubera ababiri ne Mungu abera wakusatu. Na batekamu omukisa nemba mugenze kwewola wa mwana nga agenda ya one agenda makiriri niyo situka gwene mukazi wone muteko omukono ku ndagano ntinze yaya karungi ne mukyalo wange fulani twewoze sente tujaziza bweziti buli muntu abera no buvunanyizibwa ne Mungu abera wakusatwawo ne musobola kubera nga mumala yibanje eri yesika ono jaba atademu bulumu wa ukana mukutegira gana ni Allah ya ukana kumwe liza wechito fa ina takhtit almali ukuwa fulani zona bufu mbezo kufuna senti adhakiyun esama gizi wa idaratun mkwiranga managinga almasrufatin insasanya yusaidani evriya banyo fitaklili tawatur mukukendeza emitawana abakyala muulira ekintu kino nti buli lwobeera ng'osaza amagezi takhtit plan n'omwami nga alina plan omwami ayinza okubeera nga alekaawo sente kukameeza naye nga sente ezo olwokubeera omanye enfunaye tafaahumu gye mulina ng'oterekako sirinya 10 piripiri omwana ono bagenda okumugoba ala sabiri mithari bagenzo kumugoba onungomu osobola mugandi nyina we mitwalo jange mu 10 oba 11 oba 15 tuina balalo winza kunonya nituongereza ko mwana nuragira nasoma ulire bigambe birungi ebyo ebiva mu kyalo mulungi
0: omuzadde
1: atenga muzadde atanonya usiro kuberange kula kula owai nyinawe mitwalo jange 12 oba 13 putuinza batu banje mitwalo 3 nekale nonya ayo monana tutwala 2 tumugamba jakola ki uri ebigambe ebyo ebirungi ebyekisa ebijudde de Mungu abiteeka mbaraka ere mwana nasoma omwana nakola ki
0: nasoma
1: walo abana alhamdulillah Mungu bawadde Inga yete ba mugo ba angana ku. Tama ni wana waje ba mugo je musasuri ya school fees. Abo wana mo je bali. Bali batono.
0: Tero bagamba.
1: Tero bagamba.
0: School fees ba gobadi.
1: Nega
0: tama ni gwe. Ogenzo wa mugera no nyonyo.
1: Ogenzo wa mugera no kura chini.
0: Nyodeza uja.
1: Era. Mwara wange gundi. Yari akura gundi. Mwara wange Russia. Kuruwa mtikire makiriri. Na mga tutuluisa mchidara. Kwa hatu inacho ugenda kukati. Ugenda kunyo nyola chinti. Uwenyechi. Elabu ziga tutukabila ama ziga guna. Kuwanga sisu vila yu watu wona wona. Uweza kugamati. Wale meriru wamo. Ne. Wabula uono wado kula chibu. Wongo wewe wado kutibawa. Wawo mwana. Wongo wewe mutibawa. Nenga agenda kuogerachi. Ntile bango wa.
0: Kala wiki
1: sato. Wiki sato nga sita. Kala masaja angaba muniru. Wagenda kuogerachi.
0: Muniru asirikele dara.
1: Masaja wakiana angaba hanani. Wagenda kuogerachi. Kakati waruo thika. Eri wakati. Nenga edabe natosora bikola. Ngatoli na mukuru munono. Kumuga ati wai. Sende zizo teleka. Tereka paka omutu doro anakura chi na hibu angatomi manji mister kwa wana gama ze mshurutu zaani siwa mwana school fees zitu alamu banka
7: No, nebu wa kujega.
0: Butia.
7: No nyeza sent. Emiezi jona neziweze za school fees. Nzuwa mwana atazi kwekama omwana atama hila kuwana wabona wako wange azitwale mu banka wali.
0: Mu training.
7: Agenda zije ali mu training kuidala. Neso siku school fees. Ngeenda zaga hindi mbade ndibula ini.

0: Ezo nno ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.

0: Ibnul Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawumi atamarra kagibeere mirundi kikumi walawu layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.
1: Bismillahir